0: God's got a blessing.
1: God's got a blessing.
0: Everybody.

David Rema is to Tulu Minute Ua Te Aile Tulai Lima Ile Tautua Pawaole Radio Samoa Sud Lima Iba Tolua More Pia Pura Sara Sono Sitema Luoruono Faptaile Lofole Li Iwa Tu Aum Tato Tu Baile Pia Pi Ole Samo More Nepo Imasino Lona Iba Se tema ni ne poi tau sanga lu olu ono. Ia e maulunga pere bi inga ar paa manu mar paa ptai. Paa poi lo tata o tua I me sili sili. O ia sau ni alo to soi fua mar tata o wola. Tata o mau mai poi ni a sa e mai se o le paa tau waino le tala lei. Tala lei e su ke riso paa tala lei na ai tata o. Tau nu le tasi balu tolu o ia maua I sa moa. Tata o de langona pere paa tau waa. Pa maulano ilu mole li'i e am tanto pa fo yolono bi inga wono mea matawai. E au le ngatai leo le aso tama le le fo yaso pa abto fo I. E a mo tama umalama le lalangi. Talitonu tanto mo pefa amniang sa mai tama umalama pa uleisa umeanofa. E au lo soifua manuia soifua lau le tino sili le ngang. Meanofa sili le mai lo tanto utua ilana tausi mai lo to soifua mo tanto wola. Poro mba talo pa tuare tau tuare Radio Samoa o lau pengaru venga tutopia le tua. Ia sa pengai marifolo polaina o le tala le lei le sope on fata waina. Ia ka le sia e fia. Ia mase lama si o tato tunu upele. Ia an fata la lei nai le tau sanga sa sivalu tolu o. Ia msangmi ia I pelo tato tua. O poro mba talo pa tuare. Talofa, talofa lava ma nol polau so ipomruia le pengaru venga tutopia le ato Samoa. Ngatai lea o tuaa sina sina I moota malawa, maa lore pane, ya te otou, tau I mai male manu unu, ya le labu tato anga I atu fortify, I unga neta usanga, ya ma mawai fortitau maa fana fana, ya bi ielo tato otua, poroma fa talofatu, talofa lama, talofa e tunu, maa malo le tunu, ya lo maa umane tau tua fa umore Radio Samoa, poroma fa talofatu, ya tunu e maa, fa talofa ya Samoa, nuru le atu pasifika, Ya otunu umala langi malne tunu o foroba mpata alopatu ta alofa lava le fangaruina foi. Pata otulia ngase ngase o tino maru le tunu pata alopatu aiso smota ngase ngase imoto mlawa. Ate lela to utuli pa salanga olaba na ipana witi. Ya mahalor pale pa aptai le tua. Tato tapa ilungo peau mngalu lea. Ile alofa malanga lelo ta to tua. Talitonu tama uma to utopsie ta to ufamnianga. Myself and I'm a loafer and a yellow fan out. Yeah, Miss Fona, your tattoo to mom tonight. We love all in all for yellow and four tavita. Fight longing for longer, Nisi to our tama. Yeah, look down a ton of pear and when I lay a lame of my utopian animal tattoo, lotto tangy tangy pear. You talk fonga more times of Salina, the matang of fear, matua. Ele so if I'm a tattoo of one eye. Yeah, in Maulunga, Maulunga pear being a boy, the tour. Sulono, my half a minute. Ua te aile tulai lima. Pa maru lua tua le fatu nuina por klami ale pionga loia. Pionga fatua ya leu lua ili o linda Woodruff. Ia pe ona le awa olama pa mna tuino le tana lei. Ia amase o alo sa ilisana me anopa shona tama. Ia mzuna inga. Ia lofa antu o linda. Ia Collins malinofualo. Ia taritono nama yaso le asao momo pe aulia. Ia on fatou nu inai leo le tātou por klame. Mai anai tātou vivi inga ia. Tāna le tātou leina ia. Mori mori ai fo I lo whaanga. Inai o tātou tamā. Tamā uma lama ia manuia lama. Toi tū lao le asa. Le aso sā mua mua. Le nei po I masina. Ia o wha manuia ai. Le aso tamā. Tātou niso e kāne sia wa mai. Ia e wha manuia to pere tau tua. Le radio sā moi tamā uma lama. Ole la langi mai abi inga ia tala tato lenga toro pit pitu tasi lima iba toro ino mera maole abu noa wala au mai pa amria abi alo pa anga le aso tamaa

Se pong mani le kane siya papa tonga ke siano sa mo mani pi anga tanunga manono elele o mea uma ale li ina ye fai. Pamae atu ai le tato sauninga notu e peon masani ai. Vela wani le ana leo le tulae ono e fai maana ba alpingaro no tato tua. E ai mai se labo itu asin sina ure labo imota tapuai. Man warta puai ya wa Daniel Lambert ne fainga notu le Lambert manosi ya mai so ni si sa penga e manga wen le ne neyas ya wa le lama ita po inga le la mo tanto lo lotu pa tasi ai ne fiafi ta ja yo sa ninga ne fiafi o sunga pa fi au mano lo ya pon pili to mata tanto ta ta ne fiafi ya Made for a while, I only find my phone for a little pulling on a radio side more and told the time to know. They are putting on a bigger stuffy when Moriant took my loma five times. Love song and a 5 hour man or love from Philly, or my old time penna, or my old sound, my tongue of fear, I may say, I will out the lover. In the fat time, Waina, or the fat talent lay in, or a tato, or the talent lay, or the talent lay, a Yesu Keriso. Lea na awa isa moa, e le ngalo, ua fai langi po launga nisi o tua a, ta tia mai te sa, nisi o tua a, sa wapenana la tu talia, le tana leima, tu talinga mai, longolongo po ili ina ai, lea tupulanga, ma lea tupulanga, ia eo o mai lava ili neyaso, ua fata awa ina ai, le tana lelei, na awa isa moa, ya ole ngata leo le aso, ya pito itonu poi, ita ma uma la langi. Batu pa ma loma pa aptai pon pili, pa aptai tele lama le manatu mai, tai me wala awa toi lama, ia olo atani mai lama, ia so soani le nga an wenga, pe lama nopa ia tue le to ngia le radio sa moa, la le apositolo polo, leo se mefa leo ngalo, to tau ti nga, ile nga an wenga le atua, pa amnuia le atua, Ya dua mempertua ya tu dua menofualo ya mesor faungai na peor dua soifua ekanesia olo van au mengadu dua aim faungai na itu lain ya follow follow le tala lepe ona esaunia ta penai le nea sa pam dia le imano longa ya mesor le bayaso mua mua ya ya le alofa mreang leo le tua isi olo po ya inga solo la sunga le pafi au mano lo mempertua tu tu lua Ya mano fualo fam nia neli mano ia poi mano longa nei po tapi se fatto pa u se le tu pu ma fa na io to pi ngano mo tanto loto le loto ma ne ta u o afionga pa ia lo tanto tu ta pa sai nai ta yala sili le loto so i fu mo tanto wola tu ma pe le tu o lona lava vi inga nei ma so u ma le no so fa minute o na ta no le tu la fitu ta fitu e un tanto se a tu le le por clame totalo mo oe e fa pena poi o na fa ta si mai le per tu ya sa no me metro moe fa pena poi le per tu ya ta no sanga se yuli politiu a to Ia male paritua ya tu loto Robertson Miss Patty tatano mo e pe atale tu lai pitu. Ia nganga e tue po ilea tale tu lai malu tue faulola le ulua ilofa tale tu la e iba. Ia e manu malo le upumone ea taritoru na taurunga e po ileo sa tautua nepo. Tue patano pa atu le tautua ne Radio Samoa sulima iba toru amo. Ma mano ta to no ya to ne o to no ma mao per amo ma puta ma ya yo na ya no pa na ya to pa ta no fa tu ta no fa ta no fa na va ya pa pe no po da pe ngal mo to pi sa tu tu la e for for on ta na le le so e so se to vin ya no ma mana le opu ya nganga mo ya mo ron ma no to pa ta no fa tu ai o la mai tu asin sin mo to ma lawa la to tu li fa salanga na ya

0: Se o tātou te talo, lo mātou ta mai siri-siri e se le langi. Ia pa ia lava lo suafa, ia o mai lo mālo, ia faya lo fina ngalo e le lalo langi e pēna faya le langi. E fia fia faya e o mātou lo toma oli oli lava o mātou wanganga i lau o fio le nea fiafi. A o momoli ina mai e lau o fio, lo mātou wala ma sopo mai ai, lo mātou wala i le nei mamao le savalinga, o mātou tau nuu mai ai. Lama lama fai u fo ia, le nei tau sanga ma mātou iai, i le amatalia i fo io le nei urua i māsina, i fie fie ai le tua o no olou le lei, o lou alofa siri siri ese, pa ngao mātou o tangata angasala, mātou o tangata i to i lalopea, i ai faaftai le tua, i le amiotonu i lou le lei, ua mafai ona tau le lei nai i mātou, talo faapitoa le nei afi afi, i aveane le ia vanoa, nisi fo eo mafai ona faatanga ina, ia o lātou maota malawa e alanga atua ile nei pokalami. Ia avea o se taimi le leie faailoa ila ufio. Le maala malama ma le siri siri ese lava o wafionga. Faa umai ila wafionga le nei afiafi. Ao mātou tau mafai e tala tala ina mātou ni au au na leaonga. Ai mafai ona au ngamea umalava e ala ile siri siri ese. Ma le ami otonu ala ufio. Faa mnu ia mai oeta ma le nei afiafi. Fau ula u au no lea alanga tuailo awala tuailo fina ngalo. Ia avea o se ala vai manino. E mafai ona manino a ile tuo. Ni awala o loo fapongi sa aina e satani. Maana au ile lalo langi nei. Faa manuia ila atowo mafai ona maa uale nei po kalami. Faa maa fana fana mo niso yai faa nono ang. Fusi iye lo tomo momo. Ma iye ya ilo faa maa lo longa. Mo e ma mai. Ma iye ipua pua ngā tio le nei olanga. Fa mangalo i mātou, fa aftai e sui lo fa fofonga mai. Amen.
1: Ia toi, fa aftai e leanga le leima le alofo o le tua, ia li tato nunga ia leua, ta mua foile au au na nei, fa filo ia lia, pa anga masani le tātou polkalame, ia i le tātou polkalame leona tolu, wai, pito i tolu e ta le onu, a walu ese mai lo foile faleo se tasi wa uo, ya whatever matter it feel like no wallu if at our wife for year le ne week end or last time no what was ya ali said it out wallu wallu as so so tanga ta what we if my what told we ya so ta auto for to at at so no for two ta auto no wa machine ta auto for the mai you know what man no was so si for ta mama to ele ma futa tu le fata wo ino la so tama ya ono tu langa la fo i lulu nga la nga satan ya ile so i fu ma le ta wa fia fe le ola so i fu fa ali elia Na le fo'u tau mali ni tu la fiafi mafuta atu ina ifale tua ia po na iti nama ta maita ifo ina matau mafuta. Ise le mata ngu fio le tua talo sanga na malanga mainu ngole ala o fayal po kalamele ta talo mo'o. Ise wa maa manuia fa atasi ya maa uwe ila vo le ilo hatu fo'u ina iti nani o le fo'u ya ya ya ya ila vo'u ima yo le tinu. Ya o talo sanga ta talo mo'o ise le tau. Ifo la rita ito nunga sirio na manuia ila na au na fo'u isunga yi na wao ya atai. Ni o teito e fai lava si pisi e mese lava fuo ye li teito nunga e fa pe na il poka lami ali o le Father's Day ya ai nau nau ma tili tili alu mai ya la nau auna ya onai o se poka lami e ta wa tele mola na onanga ya fai lava ma vi inga o le atua ya ono lo tatu teimi ma le ava noa fuo ya ai ye li teito nunga mo oele mai mo mai pio na maua le tatu talo i fa noa noa le popole o le hita o le fefe o le masiasi ya o fa noa noa nga ese ese ya ma te moli ma nganga le anga ilulu ina le soifua ma le ola wa tatu te popole o lo soifua le atua ya a le tatu tu si fai tau pu pu foyu amo ya ese maana vanga ya po se inu manga fa le nganga mo oele te fa fonga fonga mai lo maota ma lo lao Ia po fea lavo leo e maa ua meri tātou pokalame i lunga o lo uli lo sa ta whaonga fo i ta whaala. Ia ilea whaina tau lava ina ia whaafe lea tua o le ola. Ia ilo so i fua manu o maua le maana vaola. Ia ale tusia le apostolo fo i upaulo ia ilana tusi le luko nito e sa furu male tasi a lona fo i upu le lusu male lua e whaangata mali fo i upu muli muli e toru si furu male toru. Lorko nito mta apu sumalitas, yo le ama faitau fe la folofoae. Ia malifai upu le lusu malilua e fangata malifai upu. E tolu se furu malitolu. O hafi yongo pa ia lea tua. O e pelu ea ila atou. O a ufo ilea. O isara elu ea ila atou. o a ufo ilea. O fana wa apira amo ea ila atou, o a ufo ilea.
0: O au auna ea ila atou a kewiso, o te tau tala e peya se vale. Ua sili au, ua sili inga luenga, ua matua tele insasa ina, ua tele ona tu uina ili fale pui pui, ua atu lasi yoti.
1: Ua atu lima ona sasa ina wa au, e yutaya, e ta ifitu ngafuru ile iwa utaa.
0: Ua atu tolu ona sasa ina wa au ila au, ua tasile fatongia wa au imaa. Ua atu tolu ona malai o folangwa sa au yai, ua atoa le poma leao sa au ile vasa.
1: Ua atu lasi ya umalanga se manua uleanga i vaitafe, se manua uleanga i efao mea, se manua uleanga itangata olo ulavanu, se manua uleanga itangata onu ese, se manua uleanga ile aai, se manua uleanga ile vao, se manua uleanga ile vasa, se manua uleanga i uso pepelu.
0: Na o ile ngaluenga mamafama le tinga, ole mata ala soo, ole fia aima le fia inu, ole anapongi soo, ole maa lili male le lava lava.
1: Tu uia isi mea, a ole mea e mafatia ya uia sofai soo, ole popole lea ona o eka le sia uma.
0: Po waile ua vai vai, o te le vai vai ai, po waile ua tausuai, o te le ti ngai.
1: A fai e te tau ina ia o mita mita, o te mita mita i mea o te vai vai ai.
0: Ole atua, ole tamā lava o lo tātou wali i o Yesu kewiso. Ole vi ia e whaavavau lava, ua sila fia e ia o te le pepelo lava.
1: O ita maseko, ole ali inofo fai ai mai a reta, ole tupu na ia lama lama ile a ai o ta maseko, ua fia pu e ia te au.
0: Sa tutu ina i fua u ile ato ile whaamalama ile pā, na o sao ai iona lima.
1: Amene. Ule ato e fita wina ia le mata upu lava e lua o le lua, kon nitolo mata upu e lua. E fia mumori mea ifo inisi inati, e fia whaamatala ina ile so utanga o le mata upu leo le lua, kon nito e lua. Ia, ma le mata upu le peo na maa fita wina ile netu la fiafi, e whaamatala atili ina atua i pea le ta ua, ia ole, le mafua anga ole tusi lea lona lua paulona tusi ai, ia mamomori ina elana au auna le ole amafa aso ina le nitu la fiafi, ole ata uina atu le tusi faitau, ole lua kon nito lono mata upu e lua, ole ono fai upu se furu, e fangata mali fai upu sumali fitu, wala ono faitau ina, ia manino aipo le ale mafua anga ole famatala ina e paulu, ole mata upu lea saa mafaitau ina ole lua kon nito sumali tasi, ya ulo nafai upo elu suma le lua yo ole tolu suma le tolu epeo nafai tawina. Tusi lao le afa matala ina matoe fai tawina ole lua kon nitolo mta upo elua. Ole ama fai tawina fe la fula fai fai male fai upo ese furu e fangata male fai upo ese furu male fitu. Ole ua o tau faa maangalo ia ise mea. O haa ufo ilea. A waa afai ua o faa maangalo ina atu se mea. Ole ua o faa maangalo atu iai. Ua o fai ya lea ono o tau iluma o keriso.
0: Ina nei ole ole ngia i tātou e sātani. A wā tātou te lewa lea i ana tonga fiti.
1: Na o walu atu fo i te roa, ona ole tala le lei i a keriso. Na tō ina mai fo i a te au se faito to ai lea li. A o te lea i loa sina fi le mui lo uloto. Ina ua o le mawalo uuso o tito.
0: A ua o whaamawai atu i a te ila tō. Ona o walu atu lea i make tonia.
1: Ua whaafetai i lea tua. Ole ua mātou manu māloa i pea ona o keriso. Ole ua mātou whaari atu ai fo'i inu uma le manongi ole mata upu i a te ia.
0: Aua ole nanamu i mātou i a keriso i lea tua i e whaola ina. A toa mae o mālaia.
1: Ole manongi ole oti e o'o i le oti inis. Ole manongi ole ola e o'o i le ola inis. Po oai se tusa manei mea.
0: A wao i mātou nei, ele peio le toa te leo e wha filongia lea fionga lea tua. A ua mātou tau tala tala atu mai le loto le lei, mai lea tua foi, o i luma o lea tua, o i mātou ua i a keriso.
1: Amen. Walau na fita wina pa angai pele le loto, toi fa aula ola le lua ya lofa amese lava nai tatou tua. Ah, so ifua matu tua o mai mua mai, amese fue au na tutofia lea tua. Ia oye fue ua manu malo mai, ilo lato vala wina ua pensiona ya po ua. Mapu atui yo lato, fue ifa asino manga ya ahinga manu. Ya wae manu ya lo lato feiva, ya una ua malo loi le ngaruenga ua so ifua matua. Ya fata se manisi wale mfeo na faa wawina le ngaluenga ono ulu itau maruru ngale anga satani peita ya eto etongo maalama ole pa uwe pio upo le tatu watunu ale kerisiano ole pa uwe le popo uli etau wana to etupu ole famari tusifa itau se vaenga lona wale ule tatu tusifa itau awa tatu te leva lea itongo fitinga pepelo male taufaa sisea satani ole sofa itau la lema uwa maile luko nito le lua peo na faita wina ya naifa upule se fule ole suma fitu vaenga taufai wan mata upule lua ole tusi lona lua leana ave mamu mori e pauloe na alu matito e faai loa ya ya kono nito le le saonga le muo ya pe ato e fo yatu ole tusi la leana mafaita wina mua mua ole tusi le nale ufa matala atua ye paulo I tangata ile ulua I ekaresia ekaresia kerisiano ikon nito sa wanga ina wataliu matoe fo imai le lana fa mantala tala ina ile luar kon nito le sumare tasi fe upo lu sumare luwe ole fa upo tolu sumare tolu a ole atale tatu te babae le tus fai tau luna lua ole ta ua ole ingo ole ta ngata le otito otito ele ose ta ngata e peru po se ta ngata israel O tito le yeila na tusi pupu la valeta o le tusi le profeta o tito ya pole apostolo o tito le au mayela na tusi lea na faa maa losi ya ima toe fangu fangu ya paulo ya tito ona ua tau au ina faa maa mulu pa ua tau give up pa ua tau solo muli ya tito na ala iloa na tusi paulo ma toe faa maa losi ya tito ile ila na tusi le pupu la valeta tusi ya le apostolo tito e faa manatua ya teia le vala au nga lea tua e alu faa pitoa e toe momori le fe au tangata kereta a le tusi la lea o le faa tari tali ya paulo le tatu tusi fai tau lea mata upe lua le tusi lea loko nito e lua o le faa tari tali paulo po lea se tala mayo le foki mayo tito ma le tusi lea peo na ufai atu o tito le tangata onu ese tangata na faa nawi e leni. A ole fu e faa o ngae le atua I lana ngaluenga Efeso soani ile au auna o Paulo ile lulu ina pea male fainga o satani iana mai le imana tonga fitinga leang. Peita, watari ngaa una faa tali ia le apostolo. Ona iatu ua lo leo te roa ae malanga loi make tongia ia na la filoa ia iloa lea malana au auna o Timo Teo I Filipi beila ole ala le nao le mafu angane na lea lava tatu te baba ia I upuye faa ngae ele tangata leo paulo ila na tusi lena ila feita wina lona lua ole tusi na faa tali tali ya ili fie mawa se tali ile tusi lena alu tito e momori le ekalesia ona wai loa le leye paulo ele eto e saonga le mulo na ola lo faa tali maile oti e faa umatia le mala malama ole ola ya e ala ya fiongo pa ia le atua wa faa wina mafaa pa ya ina mafaa mamaruina mafaa tumuina ila na au auna le lana tato faita wina I le ta uo soa faitau olo au mai yai e peo le fai upu lea e se furu male ono e peo na o faita wina o le manongi o le oti e o o I le oti inis o le manongi o le ola e o o I le ola inis po o haifo I se tusa manei mea ya o le faateita inga o ni soa faita wile le tau fa matala ina peifo o le mana vanga ya naitina a fayo nae sa e fa fonga fonga ni ya fia fia tele ima fo fo wina e pa ya tu le nganga ole tua ila na fa maro longa fo ita talo na china ya ole winga tonu na ole manongi ole ola ile isi e ola I fo ile tangata a ole manongi ole oti ile isi e fa avai vai ya I fo ile isi ole alu watu ole tangata fo ile fa avai vai ile tangata ola ye ila le upu ole tua a ya inisi o tu susinga fo ya paulu fo maisa ufa pe o se ua vai vai ina ya marosi tangata na ua ule ata mofai ona nga lemuma afa ina ilulu unga ma fainga le anga satan fa melale fai upo surfitu le ole tusi fai tau luna luole na ma fai tau ina male luole e ale konitolo mta upo do fa melale fai upo sumare fitu Awa o imatou ni, ele peyo le toa tele o e fa a filo ngia le a fionga le atua. A ua matou tala tala atu mai le loto le lei, mai le atua foi, o iluma o le atua, o imatou ua ia ke riso. Ia biauna ufai atu fo inisio taimi, e fai ale la unwa fa Samoa. Ya ima fai yaona fa atumu ele matai fo ili alana la unwa. Ise la unwa usu, po se la unwa tali, ya pole folo folo ino ava. Ya ima fai yaona fa atumu inisi ya ni mena hawa wangalu. Ya ili tofaye vave ole ili fa manu yanga ili anganu. Ole afionga la le atua. Ile ima fai yaona usu iwa ina ini umafa ufongo pepelu. Mani umafa ufongo le sa ole ala le na. Ya efa aitete ya ifo ima fa uta uta. Ya ele ono fa afilo ngia afionga mamana ole upu maile fonga ole atua. Fa maile ao hao, e ao hae, e fa atonu ma fa apoto ina itato. Ole tato utusi fa itauno na lua la, ole tusi la leo le afuanga na ole leto e oo paulu ikoro nito. Ona ole fa matala ina, le matua fa hina, ole mata mata ito satani mana fulu a u, se manu a fano a ile soifua, male ola tautua o ngaola na au auna. Ia ole ba ingaia ile fenga ingatuai, ole tala lele ile na momori e paulo ole fenga ingatuai, e o ngatu tonu ile a faa ola tanga, pole alofa tu noa o kebisu. Ai ole tala lele ina, alanga ina e mose ile fenga ingatuai, na au tu ile faa tua tua. Mafo ye le iba, ia le atua ile ataimi. A ole fenga inga fo, o le atua le mabaaya, a ole fama yoane, ua li utino ta ngata le ola, ua li utino ta ngata le upu, o le atua le mabaaya, a ua li utino ta ngata e ala ilona alo pele to tas, wala launa uta, ua na imai moanga ya, ia, ea vato e toe, manino ai fo ya atili, ile ta ua ole fe au momori na pasi atu ele anganga ole atua ile fenga inga tua ya mose, ole ta uita ngata, ta ua ole fa atua tua ile atua le mabaaya o ngatu tonu ile faa tua tua a ole fea ngai ngai de ile ata ile fea ngai ngafou ia paulo ia ole ata le ai o ngatu tonu ile faa ola tanga e ala ile alofa tu noa ole atua ia le alape ona umaya ila ale faa tua muanga le fai upule ae lusu male luana amata ili tata utus fai tau mua mofa mai o e peru ea ila ato o ha ufo ilea o isara elu ea ila ato o ha ufo ilea, o whanawa apera amo ea ilato, o ha ufo ilea, o le aseba ai ngā mana ya wale, yona a matasau nuanga whapea e uye, e le ole, vaenga a matale ole tatou tusifaitau le, le luoko nito sumaritas, au le ufa matala ma yeye, ele apostolo paulo, a tuui ilona tuulanga siti seni e pelu, o iyo ole e pelu a uliuli, a o na tu ui fofoi i le tu langa o iole o le Israel o i ala fofoi o le Israel a o fo na tu ui fo ile tu langa o le fenga inga tuai ia o iole fa na o iole suli o le fa na wa Abraham ya ole fo ina mana tu fo le tai milena to fa ya tu ai Paulo i na fa ona na sa wa ina masa sa ina tu ul fa pui pui wa te te ya ila le ole ul fa pui pui na u fa ma tala ina e Paulo o i ole citizen di Roma ai mana tu ai matu sa ili tata tu la fo na Roma ona fa fa le pui pui na ma tu sa sa ina le sitanga ta Roma le sitanga ta Roma le ala la na na te te ya ilo ole ol ina fa pui pui ma la tu wa tu ole ma ta wa tu ilo lato taitai, na fefe ifo li taitai, wale wumona o fasalanga matu ulifale pui pui, a ilo muli muli ifo, o paulo o iole Roma au li uli. Ya, a ole wa umu yese fe au fangua mo itatou, eto efa au popo ili na namu, male oa ole tamao a inga, sa ta pena ina, ya enisi fo ina sui tulanga a fa apeo, o lau ekale siye ili ne wikeni lau fanua ni usilama Australia, na ta pena ili tupao tinama tama itai ya manai fana utene, ya polo kala me uma vi, ya le atua. Ay ole mato fo itapenanga, ole mato fo ifareste, ya natu uina fa apito, alaba ia inaita mata la vou fai a inga tulo ia male au tala vou tama matua fa manu ia ina fo ita penanga evi inga ia male la hunga fo ina ta pena enai tamata la vou ya e toi fa fango i foi le ta wor jute pe ona avatu le ta tu fa filo inga ya ve ta tu ni ta ma e moni le le hola au ona ile tu ni ta ma ma ta ta ni ta ma to o manga ya i a inga nu mani e kalesia au ni ta ma tu mu ile fa unga mana male oli oli le file mu male lofa mai le tu Familia ulfa yupo elusu mani tolu. O au au na ea ila ato wa keriso. O te tau tala peise vale. Wasili ya wasili ingaruenga. Wa matu wa atele isasaina. Wa tele onatuina ifale pui pui. Wa atu lasi iyoti. Esele maana yole. Maana vangale a mata isa unuanga. Eta uma ya ile loto o paulo. O se tangata ya ile anganga ole atua. Ah, famayele o au, au na utautala koronito utele tautala peise vale. Aise ya, leanga fo ilena ola ili olanga, e peise vale le olanga sa ya yao ta ua o saulo. Aina ua taye ili ala ita maseko, feto aima le ave fe au ole langi, famaitu ya o ilunga. Wa o filifilia o e faima, ma ipu ma vaa ole tala lelei, e momoli le fe au fola fola, ile fea ngai ngā lea tua o tangata Israel. A lea la ua tātou wama aie ile tā ua piona o toe au mai e toe faa o popo i polo kalame. Ia e mese foi ole toe apili ma le tu ua lalo i chisunga i fai fe au. Ia o au faa rupenga o na tutofia lea tua i pule laa. Ile maalama ua mou mali atu. Ile faa tāua ina peta ma ole tā ua olo tātou tiute o tai tai. Eto o manga ma mapu ma manui ai a inga o nuu o e kalesia o sosa i ete mfapoputonga e manui ai fo ina yo tatou a whana upele e manui ai fo ile tinalo lua mafuta e te talia fo ile tu alalo ale tina a ele avei tatou ni tina au ni tama tatou te le talia le tu alalo anai tina ma nai whanau e ala atua ile faa mafana fananga ale anganga ole atua. Faa fongala le fai upo elusu mle faa, yese i tato wama ai ai, inisi o mafatianga onga onga, na oo ile au auna ale atua se manue fanua ilo na soifua.
0: Watu lima ona sasaino wa ue yutayo, eta ifanga fulu ile iva o uta.
1: Le ua tato wama ai ai, waia na sasaina, tangata i utaia. Ai matua maa malama le tangata i utaia ia. Wa o tangata fo ia na latou avele fe aumfa mai. O le tangata lea na saisa ia tangata ma. Ma faa fale pui pui ia ma faa ti inga aina. Ai o le taimi a lea tua le ta ua le. Le isa ia na e ono se furupe a mauso utaimi alfa i upo iu. E lua se furuma le lua. Taimi a lea tua te le iloa. Sa ua mua mua. Saulo sa ua. O le ata ole. O le ingoa faa le lalolangi. Ae suia ile paulo le tala le lei. Ile taimia le atua. Le ala ua tatou faa longo longo iai. Ile vala au le ua toa ifafango e paulo. Sa uanga na oo ya te ia. Ua atu lima ona sasaina au e iutaia. E tai faa ngafuru ile iva o ta. To te sila fia afa ye ngalo ya te oeona efa itawina. Pe ngalo ya te oepe fia taana sasa Yesu. Ta fo iei. Ya le ata fo ileole. Na the passion of Christ. Ya o faisi matu ya te lo le ata na. Mata umia momeo ata na unafa atino sa wanga o Yesu. A e tolu se furu iva taana taa ye fita fita Roma Yesu. Le ila se nga mori mori maule apolo. Tolu se furu ile iva o sasa po taa. O le utoe fa manatu e paulo, a watoe remind mai mo o e maakle keusiano, e fia taana taa i tangata Roma Yesu, tolu se fulu male iva sasa, nena matua asa isai ai sasa, o ata ye tatu te vai wana ni ata e tau fata tau, ile sa wango Yesu, a le utoe mo mori mai e paulo, o ile na sasa ina, o le fato nunga taitai ma, ma fa masino na yai, ai o ngayo inga ya fita fita tawa na faatino au le pule na au mai tai tai i utai ai sasa ai ma faatinga ina ia ai mesho le ma mafa o le amo ina o le sa tauru fa marifa ipo edusu mani di ma watu tolu ona sasa ina au ila au watasi le fitongi o au ima watu tolu ona ma laia o fola unga sa o yai watoa le poma le au sa o yai le vasa oka oka ni nisa wanga. Ya o se fe awe toi, au vatu mo oele ta ma a fai fo lete te mai mo mai to tonu se fane mai wo to fa tu wina oi mai i au muto le tu mau tu lo se fa mata langa i se es keni o lauta a vale sa e uluina lo sa i de lava yaso se manu e te de au lia ma e fei loa i atu tina ma le whanau wa e fa suha a vaha fo i ma e ave lauta a vale ya o to fa fangu o e ma to fa aula o e le tu a o paulo la ide ai e le o se es keni fa pena fa mai paulo o kasa wanga o i tangata i o tangata tali tonu i le tua tangata fa atua tua i le tua a o lefa mai si vaenga ua a toa le po ma le ao sa o yai le vasa e o ai dungo le vasa e le fai ngofie e fai arungo le fonga ele ele ma fai una e sa o fa ifo pe a ele la ba ya o upo le atunu ya e tatou te le ilo ata ngai fai vasa Iselmane ye upu ya la chunu ta to tere lo ata ngai fai vasa wa so lo le vasa ye ota to lo wo o ali tele o va ala o lo tele a te tele wa fa o motia mango ngotu ele ma fai ele ma losi ma le poto le tama le tangata na ye fa fo wina va ai ngo le vasa o va te tele fo la u ngo le ele nei fo e uri titi ale fo ya mai mai mo ngo le tu spa ia a wo si ta ile va ale le ai ngo le va te te ile nei fo e uri o fo ile va ai ngo le vasa a ole fa Maitala Paulo wala una faa sawina. Ona ole faa unga mana male vala unga maile langi. Fa malifa yupo elusu male ono uwa hatu. Lasi ya umalanga se manua uleanga ile vasa. Iva itafe. Se manua uleanga iye faa omea. Se manua uleanga itangata olo ulavanu. Se manua uleanga itangata onu ese. Se manua uleanga iaai. Se manua uleanga ile vao. Se manua uleanga ivasa. Se manu. Se manua uleanga. Ile vasa se manua uleanga iuso pepelo. Ya ese le leanga ole mele pea una. Tato ufa unga aina le lau lau faiva leti ofo. Nifa maile apostolo o Jacopo. Olea ole lau lau faiva ole afi. E maana ya fo ya. Ya le awala ifa unga aina ayo tou. Lo tou so ifuwa molo tato uola ifa alupe ma. Tato umomori le fe au ole faa ole tanga ya le ile fiongo pa ia le tuwa ile ola maua pia. Ayo olo le taimi wale pu le alo tato loto foi ile matamata ite ole fili malo tato na nau le manu malo wale tuli le file muo le tuwa. Una tato utoya. Tato utoya manatua le ole atua malo na fina ngalo. Ole atua ole le leinga ole atua ole file mu. Ya uwa mamuru upu yo tou fofonga malo ngutu. Ele maua ise le leinga. A ole wa au maya mo tato le tele. O fa matalanga se manu, se manu, se manu. Ya efa pena fo itala. Pe a el watu ae pasi lo se lori masau. Awa e tua o oele sa awa e. E maa sani anu fa alongo le tua lalo le sisunga le li ya o ya taito. Awa le tuli alo sao. O tangata umatele ilo alana. O lai tuli maile si tangata se keni. O lai fo ina misa le ta mama le tina. O soa le tina ye wale kea pe ya ole. O le tino ua maa a ato le ua mea alu le ato. Le la le fa uta uta ilama tuli lo sao. Tua e. Le tari tonu lo, ya le tina ama le whana, ule wha alongo mai o le na saude ngarue nga ua whano i le ana. Nea, le upu lea se manu, ai whaonga hina fwe o tatu ta mama tina matutua. Mea manu, le upu lea whaonga, e mea manu alea lofa o lea tua. Se manu, matu te pasilo, ai solo mai le maunga. Matu te pasilo, ai palasi ifole.

0: ile mau i uso pepelo. Fafonga lan fai upo elu sumale fitu.
1: Na o ile ngaluenga mama fama le tinga, o le mata ala soo, o le fia ai ma le fia inu, o le anapongi soo, o le maalili ma le le la malava.
0: O kase ngaluenga fita, o le etau mama fali le ile au fai ngaluenga le atuo. A o paulu, mamaina o yai le ngaluenga mama fa ma le tinga, o le fia ai soo. Ole fia inu so, ole maalili malele lava lava. E ya ili faarupenga e ave, e sele maane ya ole faarupenga. E o tato utangata saa mua, ya inai au onatotofi ya ele atua, ya susu maia, pouli ulingia maia, lau susunga ile hao faarupenga. Ole, olo faapeona, faa, falele manu, faatuna paudia. Ole upule ave yai, ya au paulo. Ole tangata ele o nofo ise fale lelei. Leti ofo ife tala inga Yesu. E fai lua o alope. E fai fo ya ana o manu fe lelei. Omaye, e fai mea e momoya i manu fe lelei. E fai fo yo o fanga o manu fe lelei ma. Ma mea e mapu ya ia ya alope po ana o alope. A ole ate li ole tangata. Ele ise mea e moya i uya. Le ata ole misionga na fio ma ya ide langi. Ele ise fale lelei na tofaa Yesu. Na amusia, na inosia. Na nofo i tafaala. Na nofo i aungutu o vai. E ao ao. Le tala lelei. Malefe awalo na tamaa. Na tuli ma ya i uya. E ta asei dungole neifo nga ele ele. E ese lale ta awo. Isi vaenga le ama ya i. Famai ole fia ai male fia inu. Male ana pongiso. Ole maa lili malele lava lava. Ya, lono wingo le ata ole saa wanga fasi. Sa eia ile ala. Eta ngata mamanu fe ai. A ole soi fua na ofo ina atu ile atua. Ta uala ole fai upule lusu mle varu. Usi elau faa fonga tatu ili tau fai ungalu tatu. Faso.
1: Tu uia oisi meo. A ole mea e mafatia ya uia sofai so. Ole popole leo na ole eka le siya umu.
0: Ao suwe fo ili, au ona neile mo mwole ti moteo lea e tolu alono fai upe su fama suma lima e ahinga le lei lama mali fai upule lu suma le varu. Mo mwote moteo su a e tolu alono fai upe su fama suma lima lela to e feita wina fai upule lu suma le varu fai mai. Tu uya o isi mea, ao le mea e mafatia ya uya so fai so, ole popole lea ona o eka le siya umu. Samoe, ele o fai mai le tu siya paulo. Tu uia isi me tele, a ole mele popole yao, o te popole ilo uto alua. O te popole ila ufanao, o te popole ila ute unga atupele ile peng, o te popole ila ulafu manu ni te uafaleanga inisi de pa, le haifa maitala paulo, e uya ile lisi mata utia lea male fai upulea na fai tawina, ile fai upulea e, e lua se furu male faa anga ilunga anga ilalo, fai upulea lusu male fitu, haifa maitala paulo, e le popole ina mea, le vasa, le maalili, le anapongiso, le sasaina, o le fetongia, ma le matapongia. Ai fa mai paulo fa ipo lusu ma le varu. Tu uya na metele, a ole mele popole ye uya so fa iso. O le popole, ona o e ka le siya uma. O ha mai o ele tama. Le fe au momori a paulo. O e popole le e ka le siya le atua. Ma lo vala awina. O e popole fe soa soani le au fai ngaru yenga pe a. Fe ta alolo ai. Ma malanga ai tu watu i ate o ele fai fe au le fa atu tuanga. E te leo leo ina le e ka le siya. Le ise isi mea le matu atu matangi ma ma mafai le ta ele le loto. O le au au na le atua. O le popole ono lona vala au lia. Ile e ka le siya. Usi la fa afonga le isi la tu si dea. E a inga le ma le fai upule lusu ma le varu. Na toi fa ma lo. Se tu ai paulo ya ti moteo ile momoti moteo e tolu foi po su fama su mali ma usila u favo
1: u te tu sia tu ye me ya te oi o lo fa mo e mo ya u o te va ver wa tu ya te oi ai a fai o te tu ai atu ya e lo ai la wa mi o te tau le fa le ole tu o le e kale sia le ale tu so i fu o le po tu fo i le ma le lang lang o le upumon
0: o kale mata mo fi le fa amalo singale au auna. Ah, le fa amalo singa le apostolo, ilona atalii, na tautua tua vae, ma muli muli tai, le haema na oa ya le au na le atua, ya toi fa amalo siya lava Timoteo, awole solo muli, fa mai upola na tusi le peo na faita wina, fa mai Timoteo, a fai o te tuwai atu, tawana ya ema na tua la ua mi.

0: fia ile maota ito tonu ele ofafo ile maota o Yehova familia ol fai pula lusuma le lima ile fai afi pusu lima le soso ma fai pusu fa pio fai tawina fa mai olea elango lango ma pou yai le ngalu wenga le tua tamai wa mo o mo o mai le langi ini tama fa po yaina ini au ona to tofia le tua fa ama manuina ele anganga mapupui me ole tino ai o nga to tonu ke wiso ilona soifua o kale mana yo upole tusi timoteo tau tuana ma oi afai ute tuwa ya tu ono lo upisi ya emana tua la ua mio ito tonu ole maota po ole maru maru ole tua ole a le ale wingo le amio fumaida o paulo timoteo na ete ilo la ua mio e po utu yai malango lango yai le ngaru wenga le tua mana ya fa maru singa italo sanga na itina e to e po upo wai ma toi la lango ai lo soifuata ma ile ne weekend e peo na langa ina ma osa osa ile vi inga ole atua a fai ua aveo se faa ma lo longa mo lo tino ma fatia ima i faa umi umi la unga o aitema o vi inga faa le anganga o tala faa tino o talo sanga lau e kale siya se vi ia le atua faa manuina le alofa ma le angale leyo le atua faa maile ole faa mtalanga a Paulo ile ekalesia kewisiano muamua ikone nito. Tu uya isi mea, aole mea emafatia ya uya sofaiso. Ole popole lea, ona ekalesia uma. Oa mai oe malau ekalesia oele tama. Oa mai oele au au nalea tuwa malau ekalesia. Fafonga lan fai upolusu male iwa atato wanga ea tutau fai ungole tato faso.
1: Po oile ua vai vai au tele vai vai ai. Po oile ua tau suai au tele tingai.
0: Le atale naolo tatou wala awina. O arulu unga satani, te alatu fo ilo ufale te toi vai vai ya. O ye faa vai vai ya oe. O lo ulava to olua toi ote mai. Toi lulu ina oe lo watali e fi wafai yatu ae ese fo yale mearu ile olango le antani. O lo ufo ya fafine. E vai yatu le fautuanga ae ese ale tari u. A o le famaita la paulu. Po o aya le faa vai vai mai ke le koe vai vai ya ese a. Ua pou ku ke wiso ilonga olanga. Ua la lango longa faa kuokua ya Yesu ne alana na te mafai ya ime uma oka le taa ua po o aile ua faa tausuai mai utelea kele ti ngai mielo le upu faa kausuai so lele se upulele a fai fai meika ngaka ya kioe ngawa e haru ile tua kakalo kakalo iai ae uke kari upu aku iai a pio le kala lea le roma suru ofa ipodusu marakasi uale kau yaku de leanga ile leanga ya e kakalo mo lenga kanaka fa melo fa yupo tor se fulu a fa ye tatau ina ya o mita mita o te mita mita e mea o te vai vai ai a le o ol fa pui pui ke le i do ale atua a ke o ol fa pui pui wa e li mai ku ma ave o ele ole wa i roku e kangi kangi mai ma e fa ko ese sa wa o le kinga fa manga lo e ko ka dia pe manga lo ah, wa fiu lelo mo kwa fa kwa ila ula ula malau malau lele ke ona ya so umama ah, malau malau ingu pia malau kapa ya ngo ehli mai kwa wa mo ele ulu ave wa kwa kan kan ke wa ma ngaro mo ba ru ki ngama ave fa nga ah fa mai a e vai vai ya ngaro vai vai ke ko ya ke ko e ma ro si ya pa fonga la fa u peto su ma tasi au tatu wa nga ita ina mi nu te tau fai o te tatu fa so
1: ole tu ole ta ma la volo tatu wali yo yesu ke wiso ole vi ia e faa vau lava. Ua sila fia e ia u te le pepelo lava.
0: Leo matu ata u tino ha. Fai upule toru suma tasi wato e faa manatu e paulo ya kone nito la natusi. Ya wato umanatua, ole atua, ole tamalo tata ua lio yesi uke wiso. So ole ma paulo li upule mai paulo. Ya wato umanatua, o te le pepelo ha oko. Ah, le meilleur pepelo sole se le angol ni meilleur pepelo e ke le iva ai ah ke le maka maka ka alonga fo ilenga se de ngwa mangu ai ngere ka pe kengi fo o pede ke le alo ka ko ah e alo fo se ka sole anga le ah male ah ke le maka maka e se de le angol me le fo yo le ka lo fo fa ya e pasi ko le skanka pe ya lo fa ai ye mo mai ka la paulo manga kua le atua o le tamalo tato o li o Yesu Kristo o lau fo ile mori mau koni nchio toi fa malo si o ke le pepe loa o ko ele o ngia u upu fa afilo ngia ale upu ele kumu musu mai o le anganga o le atua fa mai lo leo fai upu le torsu ma le lua o itama seko le ali inofo fai a ai mai areta le tupu na ia lama lama ile ayo tamaseko wa fia pu e ya tea. Wa aila ile kala ya Paulo. Lango le kupu le nga yafa nga ya aver fa ko nga ya Paulo sai sai ka nga ka ma afi. A le wa hika fa che me ko ma wa Paulo fa sio. Ro va ya ko di di Paulo. Wa le o sa lo nga ya ko ai. Sai sai ma afi ka nga ka fa fa ti nga ingo. A le wa Paulo le tala le le ko a pia ma le le kupu le mai areta. Ah. Fa fo nga le fa yu petrol su marito.
1: Sa tu tu ina I fo o ile ato ile fa mala mai le pa. No o sawa I iyo na limi.
0: Haba aila ta tau li lawe a inga le atua. Le ta la I Paulo. Ile nga ruwe nga fi ta. Le ti ona fai mai se manu. Se manu. O a ta ngata o lo a inga. Yo uuso pepelo. Ta ngata o le fea nga inga. Sasa. Anapongi. Fia ai. Fia inu. Ao le ufa mai ta la Paulo fai upule ae. Todu sumre todu. Sa tutu uina ifo au ile ato ile fa malama ile pa. Na o sao ai o na lima. O le taimi ai te alua I le atua. O le taimi ai te talia ai le marama lama o le holama I le atua. Awa ni ngaru. Na efo I ta apena sa atani mana au. E fasi o tia matape le marama lama o le hola. Wa avatu e le atua. E te fasu suru ai le tala li lei. Awa watotofi e le atua oe. E fai malango lango mapoutu toa o le upumoni. Ia toa I lo loto au awa o ngato tonu ke wiso o le ata o le faa o le tanga ma le alofa tunua na tala I malele fefe Paulo ai fa mai Paulo fa upo lusu ma le valu tu uya nisi mea Timoteo a kore nito a le mele popole ya uya sofa iso o le popole ona o e kalesia uma tama ai le se isi me siri lo vala au nga fa le nganga I lau e kalesia tato fa maon o oe O le lango lango, ma le poutu utoa, e faa moe moe atu yai, lau faife au, I taimi e ngase ngase, I taimi e malanga ai, ai ave tātou, oni Paulo, e tātou te faa tuotua I le atua, ma manuia ai, le ngā luenga watua au, ma tu umai e le atua I atoe, faa manuia le atua sa amua, I faiva mafe au. Tato wanga tu yai ole va yaso fo ole atato la si fa manu ya fo ile tu na ya tato fa na sa uni atu isu enga ole nei fo ikwata la sa uni ale tato tal afta ita mamu taimi afta imo tangata fa afta imo la upu fa afta ile fa ole tanga fa afta ile fa manga long ya va tu la upu le nei tu la fi afse ta si o mafa ti ile popole ole fefe ole ita ti nga ma tonga tinga ta tonga fa ngata ma si fo o mai fa umi umi ma mai tu mau ma nai fa na fo I o ya I mana onga fa pito ni si o ya I fa no no anga pa ya tu ya I lo a ola ve fa manuia I ma to uma ni si fo ta ma lo ya I fa no no anga ai nga onolo ta oto la tu tino tima tu tatalu ya ya ilo mafana fane ne tina mana ifana fa manu ya sa mo fa mangaro matalia imato tele peso vi inga fa ta yesu amen
1: amen

did is silly. If I last thing praise in it, put back on the ball. My antuene tanto proclame to parola de uruaya lofa. Never proclame lo tpena ina sungar to ina ya to ala man potu fa ponu. Sungar to ina ya teri moa to iloma, morit fa maloma fa chai. Sungar to ina ne proclame o tu ia man mia ilungo ala de lofa ma ao la vea eo neri. Fa tonu ina ima oto malawa, morit la soifua. Soifua mnio lea tunus fa ponga por tanto proclame lea sao momua. To e paola ola, leo lua ia lofa. Tasi ni minuto mte ane tu laiva, leo tabene mai pasta. Titi salpea marpa toi a tani o tato proclame. Manu manu leo pomoni a tani. Tono manu li lau tapo inga sa moa. E ne fo ipo lea sa momo ne masina iba. Lua oru ono la sa ono setema leo a tato iai leo lofa marang leo leo li. Van ma mlama sa pa mlatu inai. Patawina yo tope ngalo le tala lei, o le ale tala lei a Yesu Keriso. Na hawa isa moa. Patala lei na ai tatou, yo umare teimine yo langona yo tope ngalo mo tatou loto le taua le tala lei. Ea mtaita ina e pelo to se pifuwa mo le tatou wola e le au noa, ye mo lunga pelo ni vi inga, ea wa pene poi, Yale aso na itama, tali tonu, hapa ya uleise me alofa sitama. Ya mwale so ifuwa munu ya vivi ileli. Yale alofa, haeta uwalo so ifuwa munu ya tato uwala maileli. Tato uti au au nai mafai alona finangalo. Ae munu ya lipasonga nepo, toi pata alofa atuai, pelaba maputa maiai. Wa tonu emmao, au kinani manu itutua oi. Na toi lunga la apio for linga, lunga la YouTube channel. Lofa te le atum toi pata alofa atu la tau lungo le ala awar whaonga ina te poni ta awar lau le mole pa siya moli awar turia lau sao le lopo ainga saul ka makaumu le angapane yewa le toi pa ingofie ne tau tau fo tato iai ya le lawar matala I lungo le ala ta awar tanga imaram lama I pa ilo le awana leisisi lungo tu la fono toi mole pa maroma pa taita pa malosi ta po inga Ele maram lamo tuona yatu ya mano rofi le mum ma vii faptai le tua le sa elaba tu pa tasia ya tu pilngano mo tato roto vii le ni impata wainga lo na lofa yala ya Yesu Keriso le tala lei pa tala lei nai tato e manuia mano longa ne pom ni po lau pa songa sa moa ya lau tapen mai pa sati salpea malpartua ya tani ya tato po klame mulu ne po Manu, look, Molly, that my adapter, you know, now, and I'm fine,

0: Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless your holy mighty name. Hallelujah. Well, now Lord, we feel love to ma. O let your money to touch your levy here above. Praise God. We not allow we feel love. But here, in my malu, a silly, silly, I say. O let your favor vain. Let your army atone. The pull out my own love. I'll lean on what you love for my. Five tay on my fat man winner, low swap for man, my low, a father. Il neyaso, I may umma, I'll tame you. Five tay, she see the lot of tamil and a tail of foul tongue at all. Oh, mon fatal, ulung or santa, will five tail upul all along the way. Fa fitaya fo ilu wanga pa iol so so an sidio le lo fio tu mau to ton wo tangata o fa mau fa ilu ngai nai fo yo tangata mo lau fio ye vi o e fa ba fa te fo ye le fo fu le ne fia fi lo fi no ngalo lo fa fa to nu le lo lo tol tangata ma ti lo ma tu fa to wa. Ole vinga fo ia cha o tama. Ole faman wie shu ma tu tu pelo samo yon na vai na jese. Amen. Ala ya Yesu lu faftai. Amen, amen.
1: Amen. Praise God.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Praise the Lord. Tu la le fiafi. Fasalo fatu, fafilo ayatu tato po kalame manu manu le pumoni. Ile neitu la, se po manu yele lo fa malanga le yule atua. Fasalo fatu ay fafenga inga mo la to fatua. Yatua asin sino samua, se yo ola vayalo mafana witi. So ifo manu ya, fasalo fatu tato pa anga masani. Yolo fa pena ona manatua le ne po kalame fa nga ina la ona fa tsa va o tsi sa le pia wale fo fo la le tsua so fo manu ya fa tsa lo fa tsu tsa tso viwa si lo mo Facebook le YouTube yo fe la va lo wa o tsua le tsa tsua le ne ya la leo fa tsa lo fa tsu fa tsa lo fa tsu le o na ya tsa tso ya tsu le fo le ne fia fi malo le nga lo e malo le sa e fa manu ya tsele le tsua. Yo na rasile la fatsa alofa le songa ya titi la vie ma fe a wale tsua ye fatsa wa ala fa oia ye tsa tsono la val fa unga mana le tsua lo ma wai pe ale ma lo si fa le nga tsa wala nga le upu ma la fion pa ia le tsua bi ia le li fa man ye tsele le tsua la songa ye ma se fo le por kala meni a fiafi. Praise God.
0: Amen. Amen. Yeah. Talofa, my dear.
1: Amen.
0: Now, if I leal to Fatalofa Fatal, what I love. Yeah, my shell level and I'm a 5 day let to a leo milma. Yeah, only on the more you love for my. Eleng, I tell you, only on the more you love for my, a la love for you, love for my love. Ah, so if woman wears a mole to no belly. Ya ola so ele nei le fa lo ngai no tama a ye le si tu la fon fa manu ya tu la so sa tama ya i tama uma ye le li ol te talo ya ang le le tu o mo ya veo o sta mai ya lo fo ya yesu ola va ele na tala fo a ya lo fo ya yesu ye wa chile a ye si fo i upo el vatuma. Ya ai la fainga cha umona fam talanga mana ma wa famonyanga ye pa fo ile lo fo tato ya yesu no mo ye lo fo mai ang le le tu sa mo le tu no bele tolu fitu fitu te zili mai vetolu no meram faina eva la mo yai mna miel so swani tato por kalame ya mo wolu wa no i so se afia fila volo tato ma futai Yeah, iso se vaenga le tusipa ia ma le kenesi o le falinga e mwhaio na frosani tua i le lofa o le tua. Praise the Lord. Praise the Lord. O no futa pena foi le sunga i le awa o te ono ia taito. Ia, e faso mai pe, a, e valau mai, a. Ia le li. Praise the Lord. A fua nei le famtelanga le tusipa ia Samoa. A faye, se fulfa nga tupulanga, mai a pra amo tau ya tavita. Se fulfa, tavita tau tafea nga I Papelonia. Se fulfa from there, e tau ya Yesu. Ia ona, failan tu fatasia pe a malefa se fulu montupu. Ole umi lea male lautele lea ole alofa ole tua na ia famanui aima ta uai isera elu o lonanu. Mtau tia ole tua. Ia fua tu yei te tua tu yei matau sanga te ngata na soi fua ili nataimi. Ia leli. Praise the Lord. On tantou le ua fatua savalia neile lua fetausanga taluna matala maile faitu to alena ole alofa tu noa ya Samoa. Ya e munia lale tautinonga la apostolo polipu filfilia. E muamua e tele la tou e muamua la tou. E peatala noa le tangata yutaya pol tangata isra elulu la tou vama le tua. Ia ma, tua tu ye ilo ma tātou o tangatou nu esio le ua maua le avanoa. Ah, praise the Lord. Nā wha maulalo o tātou loto. E tā ua tele o tātou malama lama ina ia ma whai o na fiso swani ilo soi fua malo loto tā pua e le tua. Ina ia au aine I a vela wa unanga o se wa unanga o le afisi ningia lo na taunu unga. Ia po se tauti ngafo I mai mau. A ia vela wa unanga o se wa unanga e. E vi I ai tamā. Se wounanga I te ori oli e whai, ā. Mai lo loto I le tua. Ta ua fo I alo whama aoni, I se tofinga, I se tā leni. O le wala au fo I a le tua, o alava vaenga. Ia, e manaia lo whama aoni langa, lo fo I antu I o oele la, o oele la ki a kong, o oele la whaife au, o oele la, o le alava tulanga, ā. Ai ese foi le matango fie o le wunanga e whaia wa sidi atu nai lo le tūlanga le wā wa whamanu ei nai oi a wa whaia atu mai lo loto wa malie I le tua. Amen. Le loto wa malie I le mali wa Yesu. Le loto wa, praise the Lord. Ma whaia I lava ona e whapea atu le tu wai. Wa le yase si mea. Ia ua fiwe whaile ni o langa, o le iasisi mea, nā le whaama ua lalua o tātou loto Samoa le atu nupele. Nā lo fwai Yesu ia te oi. Praise the Lord. Ia, nā ua te tala tātou ua fiafi ia ai, usi lau whaafonga, ah. Ia le li. Ole, matau tia o le tua ilo nā lofa. Thank you, Jesus. O I tonu o loo anga iaima a mafa mafa iaia le tusitala e pelu mafa peifo. O le awali ia woleva nkaunga au sia le levo lea ia avea maa wao, ia avea matangata matua faa le nganga. Ia aefe maile tusitala e pelu. So le tupul faa le kong, fia kausanga kalunga fama nguia le tua mausi fia ngainga ma le tua ma pui pui maa le le tua. Ia ae o mai lava I le teimi o le lofa tunua. Ia o loo whape nā lavau nā whale tonu, ah. E ma whaino whao ngā ina, so I fua ngā auauna, le Samoa I le temi nei, ai o le whiaua ia, o le whiau, I le esesenga, ma le maualunga, le whamaoni o le tua ia Israelu. Praise the Lord, wa tei le pelofetau Isaia. Ma sanina e whaitau Samoa I le mataupu I lima tolu le tusi Isaia. Ona tala noa le ma, whama tala maima, Tau faa kaka mai makusi mai lima kau kia o le tua. Nga rauni lo nei tū matautia o le tua, ai ole matautia o le mea na ia fio mai e whatonu, e ala ilo nalo pele. Onge upu le tangata, fa penisio famtalanga. A vava ai ai, yanga mo waka ye kaku ke va va ye tu ya ya na wa chao le tama fai le changa te te fa to nu fo le mo te fa ma chala isi fa ma langa e ma fai na o na o le loto le ma chao chia ala me ma chao chia sa mo si fa funga fa mo le wa ke I le pele feka le o isaya wa ke I al kamalo le fa ma chama chai fo le tuwa e ye le me wa tupu O la tau o tangata Israelu, o la tau o tangata alfenga inga. A lewa fai mai le tua, lewa ufaka waso, lewa li ia. Ia pefa pe atu le tua ya Isaia ma tangata Israelu, lewa ufaka waso ingo kou. A lea e moli mau le ngango le tua o lo ufa leo ina pe feta fai mai, e ia ila le tangata lea e. Ole sao ni le tue faali hei. A fai ele o matou lao tangata Israelu. Fai mai lao mata maloa. Who are these people then? Nge fuai ngana ma fawfau al perfeka Israelu. Samoa. Le matau tia na le lofo le tu awane ye fatala le ai. Awane ye. Manatu fatau waa yei Samoa. Oke ile, perfeka la ngai le fai mai waka. O ai le mawhainga ka lia le upulea. O ai mawhainga, ai maise tangata Israelu, o lo lato malama lama anga, na o le atua Israelu, umale lalolangi. A oke ile perfeka, o ia le ngalua maile ngang o le atua mamoli le fe au. A le fe au, o le ka waso lato le fe au. Samoa, too low. Se leo se kei me koe malo vale isi Samoa. E leo se te me toe vavai ma se ia isi Samoa. Mai lava yona, tai tai. Fai nga malo, tangata lo lotu. Young and old. E se ese vaenga ma soi fuanga ngalue. E kasia le ungo me uma. E jasia le talio me uma. Wa nao Yesu ke riso na faasa te reina. The only answer is so se tangata soifua. E peona fafafonga le telo teimi ma le fe awa le teimi. O lo mo moli. Aia ono le tatou le imala malama. Ia wafu waina fa pena antu le tipito le tipito. Ia olo na fengata tulou. Ia ole tuse ole limo, ole shika waso, ole shika waso, ole kikala ngoi ya Samoa, fa inga kapua ingama, fa inga ekale shie kukongo Samoa. Aya onolo tato le ima lama lama. Ye wafua ya. Praise the Lord. Ole lapata inga lai tutono le tuspa ye fa te tau itangata e fa pea le upo le tua. Ele mafaya na tue fa mangaloina. Le tangata e fai fai le nganga pa ia. Listen please. E le mo se Samoa le warning le na. E le mo se Nuese le warning le na. Anga saola vai tangata ia peo naole fa sole nto mua nefiafi. Aka oka sole. Se furu fatu pulanga. Me ia pramo e ia tavita se furu fa. Ta feanga I papelonia se furu fa. Se yo o ya Yesu. Ka o ka ele umai nga. Sao Yesu, lea o le alu afe chausanga Samoa o fa pale, pale pele nei atua. Aleluya, aleluya, me foi na tate alo fai, ya awai te hita fai fe aula fai loku. O lo kako fie fie e kasi I mawole. Tus tu singa le perfeka leo Yeremia. Ma ya ma natu natu, ya ma tote ma natu natu ilelelei, ma le plomisi ma me umana, Samoa. Ya, tu lou, ol me fengai fenga ka ilo ka waso ta jou, la wave fe au. E leo se fe au mo o el fe au le na. Ole fe au ole mo mo ongo ole isola elu. Hallelujah, pula mata ole perfecta na vatu ya ele fe au ve mai sole. O ai lale special e ia o ka kou special. O ai lale special e ia umalole tua. Isala elu umalalangi. Hallelujah. Kula imalei pu filfilia pu pula na mata fai mai ka fefe. Isala elu lele uas. O makala le fai tutoa. Le fai tutoa ele ima chala mua mua.
2: Wama tala i tangata Samoa i ta ua nu ese whapapau. Wama tala i tangata Samoa i ta ua le whanaunga le to sa, sa au noa ma le atua le lalolangi, au noa ma se whamoe moe, au noa ma whianglenga Israelu. Mena reina fisho soani atu lau fai loku, loku whalainga. Tatou, fai whiau. Ta ua te lelou malama lama le whiau. Ona o lona whainga tā alu ka waso kākou ka lofa i e ka le sia ngai kāku ke la unwa i aile whiau. Le o so tātou le lei. Tau ana whama natu le o se amio wa tonu as tangata soifua. Ina ne mita mita wha vale valea si Samoa. O lona lava lofa tu noa Samoa. Uhuko ka ngaka isana elu inga wa papula mata. Mama nino aile latou sila sila. A wake of a fe. Nele uli liu le tua. Fe mai lele ua maua ue ye la tau ele isa ili ya jau. Le fa ua ufasanga te fa manuia ya ila tau ele ita ua o se nuu. Ta tau le na Samoa. Ta tau le na lau fai loku. Mena e tau elu malama lama fa mole mole au kifia isa la elu. I will give you Israel from the morning. Pray for the people of Israel. The Jalo Manatua Changacha of Fenanga. I want your tattoo from Mawalunga from Valvalea, Lutato Vama Israelu. Just remember them. Our Foyage also from Valvalea, Fangi, Nikoka Kalo, Fapikomo Israelu, and Falonga Mosifafi, our Foyanga Memangiloku. Please. Like a waso gago. This is our moment. The tangata samwa i ta'ua o le whanaunga le tosa as tatou. Awe te popole, Samoa. I le maa ma le tawaso la ya Israelu. Le ta'ua na le malamalama o tatou le tuspa ia ma le kele le mefufulu se itulau. Ma kele ila wa onga sese ma fa sese ina i tangata akasa kagia ka lofa ya Yesu. E leisi anga sala leisi pepelo e na fia mai lava. Ma liu mo oe, ma liu mo au. E le o selele ya o kakou Samoa. E le o louto anga le lotu Samoa e te ulufale in ma lo le tua. No. E le o louko anga ke kakaloma e anapongi. No. Tashi al dali, tashi la wala. O Yesu ke biso lon juafo.
1: Amen.
2: Elo so ko anga fai mele lei, ma lo Samoa. E fa fonga mai se Samoa e te, olo e ingul so mali al soi fua tau tua, wa ele faya se va aia paimala faya, wa e ai ai ona wa e langona ina le lofo le neia tua se fa ma lo. Fa malo si tama, fa malo si tinao, fa ia le tulanga. Se uso se tofa fine o se fanau, fa malo. Fa malo. Ele po ale langi. Ele ka waso le tua le te tapua iai. A ia malamalama le au fai loku so se Samoa young and old. Kai kai fainga malo, so se tangata. Ele o sou le lei. Ele o se tātou a mio o tonu. Aleluia. Kasi ala keiminga tiklea Yesu la upulea a ele mo tātou na whaia ya Israelu whemaya. Ia a toa toa na le leila o tou a mio fa peyo lo tou tamā o ile langi. E whekala Yesu ele ima sa mō walo fungia le olanga keiminga. As well as o le whiau ele a vefo i moskanga kanguese. Taua, lou, ma lama lama ile melea. O lau te talo yuso awa una faa mole mole. Bia lili. Au faa ua wina pele lofo le tua mole fai te toa an te tala ele tua. Mo Samoa. Ma le lua afe maleiva. Faa matala ipe na te tala ele tua. Neipon kalame. Faa fitai ile tua Samoa. Na lava te faa fufonga mole te toa. Faa fitai atu so se Samoa. Lo mantua neipon kalame ilau te talo. Te pole ala vale po fele kalesia ma pe wa fai kau vanga po ai ma ngai ai kumu nothing pe a fai e te leo amana ia Yesu na maliu pai fe au Awa kele fie fie mai fa mol mole tu lo se awol molo fa val valea. A faye te leo langona ina le cha awol mali wa Yesu se cha lofa ya Yesu. Cha lofa na neya tuwa. Oe malama lama kama kar kawur kakaka. Kia ufa foy se fai fie au nga ke le langona ina. Aleluya. Chingana chau avele na Yesu lungo le sa chau lo cha ofu. Cha che ofu lo cha loto. Se cha lofa. Ta che ofu foy se fai fie awa se au fai loku. Nga unga la unga lkuspa ia ele o langona. Le chingama le matui tui le fe anu le fe po. Cha lofa. Cha lofa. Nau ai a Paulo o matau na whai e tau wha matala tala foi le mea ua fili fili ai Paulo e ui ai. Nele foi sa asau noina ma wha malo se foi ni se usua wauno ma vai atu. Tō toi a waki fea ko koi a waki fea ai se a kasi ale mafu ama. Pupula matau le Israelu kaunga kāle kaua tangata sole. O Israelu male kale si a ngale paua i o kangaka kaua i lungo fonga ele le ngai. Alright. Israelu al fenga inga o le atua a fetalai e le pepela o ia. Ma le kalesia o le toto na malingi na fatawai. Bawa ngau ka ngaka kawa, kakou Samoa ia iei, a inga kupua inga wai mai mai tulou, wakul Samoa te wha alo alo Samoa i shio watu bele, ai a ka okolupa le atua marfina ngalo le atua malia o tatou loto. We are nothing. Nothing, nothing, nothing. Pe au noma le tua. Pe a le tau chai le tua. Pe a le whaamana moe atu i le tua. Mamana ia lo na lo pele na malingi lo na toto i le isiang sala. E le teme tala no e le whi au. E kalangoi sos kangaka so i fua tu lo lo mwhaina ma nava i tutonu ma nava i fafo. E le teme tala no atu e le whi au. E anga atu le au ave whi au. O tātou, a tātou le mātala, ma le langona e tātou, tālo whae. Tālo whae la tātou mamoli atu se fe au, e su e ai, le fia fia, ma le kamau ainga, ma le malu alii, ai whātua tua nai, le taunga tāo, le tau. Samoa, usa wauna. Aleluia. Aleluia. Whawhitai atu ale te talo. Whawhitai. Samoa whawhitai se au auna se whaifi au amantua nei polkalame. Ta te awai nisio polkalame, ta te awai nisio whalave lave. Aleluia. Na le whamaulalo ai o le loto i lumo o le tua. Amene. Leo se tala ingo se lotu whamana male. Aleluia. Leo se tala ingo se lotu whamana male. Wa kei ale perfekai. Fecha lai mai le tua fa malama lama mai le tua le mele kupuia isa la elu au pe o koe fesiri ale perfeka mai sole. O ai lai fa longo na mako upule la koe memoria o mako ule ka waso. O ai lai siska ngaka. Ma tau tia le na. Ipu filfilia. Aleluia. Ele ngate whapitoa lava lo na wala wina yanga i te ngata nuese. E na te tau wau whai uma i ama te ngata Israelu. Na o Moritino, ya Iutaia, Fatasi, ma Eleni. Le mata upu i le Salamo, male faa tua tua ya Yesu Geriso. Ka wau whai kuspa ya kwa. Ke lono kau kia le mea. Famalo se Paulo kalchie lua. Te famanatu mai e Paulo fe mai sole. E lei nga wai ai sinai tu waso e se tasi. Ilea. Lea wali ia e waku fwe mamamongo waku le sikala le lei ese. E manao e fapolonga o tou e su eila tou mea. O letala noa Paulo i tangata onu ese e famala malama yai. O le foila waku isala elu. O nisio isa la elu e peise ia mtangata ufaola inga ala ewa ko suel kamau a inga malumalu wali. Mene tangata ole tuwa, matou te lei falongo, matou te lei nga waia isi tu waso e tasi. Samoa, usawauna tu lou. e ke le malaya i se fai loku, se fai feau, se kai kai so se loku, e lea mana ia Yesu malona maliu. Let me say that again, hear me well. E le malaya se tangata soi fua, i so se fai lotu, e pese ma fia fia, kasi i maua kuspa ia. E fatua tua nai, le fatua tuspa ia atoa. O Yesu na faa sa tauroina, o le fatu na wa pupulaima tau paulo fai mai, a waika fefe. Wa tonu lo manatu, o kele kwa luaku la masesi mea. Tau wa Yesu na faa sa tauroina. Mamurko nito mta pwelua na yai. Pupula maka le isa la elu. Nga keila alpele feka leo isaia. Nga alua yale fape nga alu ngefwa ya fape nga. Femele tala tuspa ya na lato wata hata ne lato wava ai. Ema mao. Ma lato tautino e faima fape ya okeila, it's okay. E uia eleo, mangilo ole lako va ai. Savalinga le Israelu. Tangata yo alfenga nga tuai, perfecto alfenga nga tuai vemai. E uia langa. Ngefu, ngefu mele mea, ale mato te mautinoa le tua na mua ia lofa mai. Wo ia ta pena le tali. Le fa tali a ia. We malama lama sa moyo o aile mulile. E pale mia la leo, o isa la elu. E le karikongu le Yesu le nga mani umo oe. E malama langa kulanga. Ta kele ufu. E no le fafetai le tua. Ta ma fafetai wa e fata waso ma faa. Ma aloto to telo isara elu ono lo manatu mai. Yo matou tangata o e samoi ta ua. O le fanaunga to sa ua lavale ngaso le kake. Nga lo kaifo yo lo ta loto i le tua. A ta o le fanaunga to sa. Nga le fakaui. Nga le fanaunga mai. Ma fakal karioki. Isisi vam talanga lata mai tu oi tato uma. Samoa tu oi tato uma. Asisi vam kalanga. Ole. Ngalfa oko kala lungo lfunga ilele. E pupula matal tamaloa. Woo. Praise the Lord. Praise the Lord. Pupula matal tangata mai a woka wokai. Waka fefe isi la elu. E te fai tau yel tuspa yam tau paival tusi roma. Lau mai falupenga, lau mai nama kaukio Israelu, oka, oka. Oa tu se fulu, wasuile leo lta maloa. E mai awoi le tu wae, faa mole mole, o lau te talo, faa mole mole, lo nula le kawaso. Lo nula le mae le ngā e le te tau. Lo nula le o amana ia, lo walopele tama. Tangi lta maloa. Tapa sutasi o tusi roma. Tama foi lo tama lo te fa malama lama. Aleluya. Ele ma foi ala suia. Lau olive, le leima le lau olive vau. Ele avea ele lau olive vau ma lau olive le lei le ai. E se se a, me foi naif so sonia toi lau foi loku. Se awal fia isa la elu margele me fufulu. Tu lou. Awal fia isa la elu margele ole, ole ngasu. Ma wa se se ka kolkus pa ia akasa kangi e ka lofa il tapu inga ma se fuanga lua ne o tatu tangata nau nau ile tua e faka waso la fai loku e lofa Yesu ya joy. Praise the Lord. E mele tangata ole tua ni tapu se fulu ola kokia o lau te talo fa man mole ama fai ana te mau e se ia pula matau Israelu e isa fai loku e fa penga ola kou loku. Enya ufai loko wefa penga ola chou loto. Aleluya. Enya ufai loko wa avaku lako ke ukushi ime faipo ni maliu po angi mea fa pele hai. Le hai nga fafetai. Avatu. Avatu wefai hai. Le fa mai moe. Enyi fai fe au fa penga. Enya ufai loko elo lofa moni le tu elo lofa ya Samoa. Oh hallelujah, hallelujah. Na lo fa pea tu mo fa mo la lo sam wa mai shela fa loku hear me well e yai fa fa wa ki nga le fa au e pa wa nga you can face le makau ki o le lo fo le tu o lo fa nga na ile tanga ta fa tawa fa ma na tu ya che o to don wa cha le cha wa tanga cha Man. Yo lan me la kamangu mangu ilo ka ola. Fa fefea le soy fua nga fua ilungo le sa chaulo. A fai lava le vala awa le tua ilo uo langa mo Samoa wao. O te fai ama le ori oli le faiva. O te hau auna ma le loto e faa maulalo i se faa tau waa i se vai vai tama fai. Ai o te hau auna ma le oli oli ma le malia o le loto Samoa. Engi fai fe au e engi au fai loko e faa penga. Pe ua maa ngai a le se e o le fio le keu kusir kanga. Pe ua maa ngai a le laku o le a ma le a. E maise me yo mo faa lave lave. Pe meritanga jau le tua. Le ya jau le pule ngai fai ya te le fai ya. Aise a. Nena maa nai an tashi ya te usua wauna yo mo vai atu mai a. Pele ilo loto le kale shia ka lo fai. Kalo fai. Samoa le tunu pele. Tonga cha le chau. Taunga cha le chau wa tangata soifua. Taunga cha le chau Samoa. Aleluya. Aleluya. Fafitai hai le tua. Olo nga lue le nganga le tua marfe awa le teminei. Ele foifua. Pele talia nisi. Bo o mauti noa le fe au mai le tua. Longa lue le nganga le tua i loto Samoa. E ofo i a tatou le au tapua i malau fai loku. Nisi au tatou ono le le malamalama. O te fafetai le tua. Le fa maoni o le tua. E leo li liu o ia. Aleluia. Be yon fa sofoi. Atau nama fayona fa pese manato se fay loku pe fa pese manato se Samoa. Soli. Al mga kol fay fiaw le nga ngaya. Tau ono fa pe atu. Ele se me fay nga kaile tuwal fa ngal kang kai kokashi la ve inga Samoa. Just bear in mind. Aleluya. Nga yonga. E la ve inga omane ngu. La ve ia kwe mga chaitu lou. Ma asingima. Praise the Lord. Ele afase miliongo ka kou Samoa. Lea ole asavalia le luas le sefulu. Pilionga le population. Ele se mefengala. E o te fafetai le tua e au nama le loto e fa maulalo. Na fafetai atu fo iso se Samoa mantua nei por kalame ilau te talo. Te lole mea leinga. Eche le tua le loto ma le fea awal taimi. Lua me makau kia. Momua, kanga kālo kau nga maliwi e sua no lo nā lofa awa nei whano se dasi lua o loo a ngā i maile toa sā sā moa. Tātou te le mawhaia, e le i tā pena ina fo e le tua lo na toa sā mō se sā moa. Tāna no atu ya sā moa le whiau o loo whao ngā ina ya sā moa. Ai mole lalo langi atua. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Se tua ina lofa, se tamai na fa maoni. O lea le tui ngā o langa ola le Samoa. Ngā oi le whao mea, le trucks, le alu le aisha, o a kua inga mea Samoa, o te whawhetai le tua. O Yesu le tari. Ma ua lunga tolo leo le whiau na mamoli mai le nganga pa iyo le tua. Tasi ale anga sala o loo faa manatu ele nganga pa iyo le tua. O le le faa tua tua ya Yesu Kristo. Aisha. O le a lava so se o langa Samoa. So se mafatianga se avenga se fafita auli. Le polonga o le anga sala o loo faya le Samoa. Faa manatu ya te oe pea fayo e faa fafonga ilo leo faa tau wale nefi afi. La lava ya lofa ma Yesu ya te oe. A faifo kau le fie fie lko wainga, le kowe ka le sia po ailava ya ki oe porko ngu. Let me say this and remind you again. La lava ya lofa ma Yesu ya te oe. Talantus pa ia ele fatua ile tua ya na mea na fola falaina. Ai o loo ono sae mai pe lava o ia o lona fina ngalo, ya wane fano se tasi. A ia oo tangata uma, ile salamona e fafonga le whiauna fa leolwa yaso mawai atu na uta ua i tangata e sa tutu lai mai foi ile pale mia i tausanga mawai atu na lava soy fu mai sikako siko inga makua ta lofa ya palemia sito inga ya tuila epa si tinafo ya Naomi ya mala omlo lo tula imal teminei la ulil mali toa tashia le tali sawa itato Aole malo wa umakulanga kasi ale kali sawa ikako. Ele mafaya si kofinga ma walunga nga lave inga si Samoa. Ele mafaya si tamawa inga o si atamai na lave inga li tangata soifua. Na o Yesu keriso lona suafa. Yena to mua toile nefiafi. Wakeile perfeka o isala elu. Wa umanga failoa ele tua la waka waso longa ngu. E koi failoa ele tua. O lewa yele manguia lewa kapenga. A es.

Ole wo nanga le fe mai eo nga fo le fa masani mio le tino. Aska mai eo nga mala mala mala changa tau le tua. Wa papula ma tau paulu ae. So le eo ai me fe mai o fea ngainga isala elu ma le tua. Fe mai le changa tau le tua. Wa la pisi uma. Au isi mea. O fea ngainga le tua ma isala elu. Maka o kia fo le tau tinonga le tamalo ina wa papula ma tau. Samoa. Tulau awa teita. Suafa. O ele ele. Sia wa mose meke. Ah. Fa fetaye lo lo tele tu fa sanga ya wono ile tu Samoa ile ngi ho ma venga mea ke lo ile nga lu me shakangi fo ya inga kam fo ye fa pela ngo me nga lu ile ma lo shi pai ma la fai ma lo fa fetaye moni ye yu mota tu tu a wo fai langi wo ma li liu e ma li o ta tu lo to me na ile shi shi lu ma vise me de langi e ke lo ngona lo le ta u lo ma li wo Yesu so le Na elangona foi lona mena la ina tau tino paulo ma fapei foi lona loto. Le ai, nothing else. E koe meta. Bau au lea, Yesu na fasa taroina. Yesu na fasa taroina. Lama lama fai tustu singa le apostolo. Po tustu singa imen tutupu nga luenga falau apostolo tusenga luenga. Na fe meiko inga ma le au. Au soo e na momua le au apostolo momua. Mesol se sau sau soli. E shal mele. So, ma bukele I falo ngwa ise me fale kongwa e faya ingo wa fala ingo lo wolango wa fala wino ele tuwa pa wale so wa si e kalangoma si e shal mele ki kalangoma ya. Ay shia, e o ay la wali iya. E man tufu I peke luol ka malo le shala elu wa. La wa fala ingo. Ala la wa e fala ingo fale ha fali shala elu ha umalo yesu la ko umba. E fwi na use faso ise temi ma vai. Failoa ile atale na a. Le ie fao na piko. Rifa mailu nga. Au yei o ie le nganga. Ile asofe mai ua. Vava yatu e kumu I mangu fe ayo. Mangu kaa o mangu fe kolofi. E saule fe auwe mai e. Kulu nga. Fasi ma ai. Right away yal ma fawfaw al tangancha isala elu ile ipupula mata. Awalofangia. Mai ele le tuai ki sila fia ele le angalo unku se megasi. Efe mai al si fufongan tue valau mai. O mea ua faa mamaina ele tua. Au angie koe fai mai ele anga se mea. Don't you dare fapea ele anga mea. Ale fe au. O le lofo le tua le lewa tatala yan uese. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alu fo yale ka maiya mal poko ka malo solomonga kalal kuspa iya nga ke malam lama ele se du mo solomonga ele se kuwa me solomonga se vangale tuwa ye ele se ku kuso mo le tuwa al so fo nga le ulanga le nei alu fo ya edi fo poko solomonga nga ka un malo nga malam lama tu lo sa mo fe mai u fa kuse solomonga le ale ka nga ka ku kuso mo le mangu tu lo awo che chalta la tuspa iya Me kukusa lelei al kamaka sole mani mangu. Lea kamai nga. Wau yele vavaya. Tangatale na. Esau Yesu fe melitala tuspa iya. Olo ineile sidi ya Solomona. Olo na suafo Yesu keriso. E alula Yesu. Ino wama liu. Leo te umista tof yafi. Ele imala malama umaisi meanga wao Yesu. E yeifoi meanga wao Yesu. Samoa. Ele kakamwa koe la ungo sefai fi awe malama lama kuspa iya. Kusila, ah, ye ya waonga Yesu ele te tau nuto la unga isi samo pula mancha. Ay afa peonga ke la unga ya atono lo le malama lama. Afuai na wa usiseina ya lo na fainga chala ngala al usisei makau usisei makalkong usisei kangaka. There are teachings. Tuspaia na wa o Yesu ele te tau nuto fa ngaina. Tus verso fo paulia ai fa kause mawe. Mala au mai lewa yasu, ah, pe au lia le lofo le tua. So soani e yei me le titaun tue la au ngaina I titaun o tuspa ia. Po teime o Yesu, gerbiso na o Yesu. Tau o telo tato ma lama lama. E oa te talo le foie so soani e, ya, ele vai vai ya e kawalanga. Samoa ele uska kalo mo oe, le au fai loku, lotu faula inga, e lofa ya Yesu. Nama liu, au koe kakalo nga alo matu tamayo le langi pa ielo suafa. Or the talo tangata le fa'ala ingol ka kalol nga. Can I say this again? Or ka kalol fai fe'au le fa'ala ingol ka kalol nga. I onno lo tato le malama lama.

ua lutatou malama lama. Menana fai melitanga tau le tua fekia sakangi. Tatou te le toi valea yangana tonga fiti. Na chafoi sakangi. E si imai foi le mawal kuspa ia. Al mele fa fitaya ile tua Samoa. Eke le ka waso le upo le tua. Marke nesio le falinga. Eke le ka waso le fa malama lama le ngalua le nganga payo le tua. Eke le ka waso ai. Ya le tawo fo na le tato we se senga pe na fa so se temo vai le leva tele a tolwa se senga vi ya ile tua por kalambe le tua o le vla o le tua praise the lord e se se levo fa to tua ma le se senga taimi apart from that ya tato fa mo wala lo sa mo le tua la foi loku lo foi yesu ya joy amen a pa mai ya lo po le tua e fa fa wai ma Mosali masa loto ile kalesia lo pole tu e sia le sistema lo langi le fowa mo mo mo wa le awa whatever ile se me fowa ya wa kele fifi mai se tu lo o fe ma wa le menye yo le takta that is the system of the world ale wa mai acknowledge kong we kalesia o wa kele fifi mai ya le fifi mai pule oi but let me say this ile se me le lokulu me nga ile se me le kalesia na fa tau le toto yesu le me na Yo foi meio apostolo, ngal se fululu ala va apostolo to my mamoy. Kasi ngapa u kasi foi ko fa popo. You read through the Bible. Awa teacher my family mole. Ya ayo no le mala mala ma. O tatu changacha, yo wo. O manatu ia mea. Awa kene lo mala mala ma family mole. Nga ya tselo freshly wa se se tatu lo pole tu lua. Akalo masakangi nga. Awa nei e manatu e vi ia le tue se me fai el kangaka ele onga kasi mal kuspa ia. No, e mangai al falongo el kangaka ongo le malamalama. E le ai se me vi ia ele tua. Iso se me fai el kangaka ele onga kasi mal upu. E leo vi ia ele tua. Alala vai fa parpale le tua no lo le malamalama. E lo fo Yesu ya joy. Kasi al fo mai ele kong el kuspa ia. Al fo mai sawa. Al kama kiki al fo mai sawa. Al kama kiki al luka. Ah. Kawol ka ko mamla ma wike ka ya le fie fie ma yo le fso swang ya kul ka ko le lo se mea. Elo fo Yesu ya joy. Elo fo Yesu ya joy samo. Tomo talo tatu tau. Vie le li. La ko bunye lo kushi li ma tiyo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Emonia. Angol tala tuspaya tuputele ma la mlama tuputele la miolanga. Ai oli ale loto Samoa. Samoa. O te talu tonu ele no matou lo fatua tua ele tua e fai vavenga le tua. Ele oli liu le tua. E te le mafoye se mea, matou te le mafoye se mea, ua nani tangata fatau vao tatou tangata. A ole lofo le tua na mua ya lofo mai. Ele se me fai ngata ya te ia. Aleluya Lord. Eo no le malamalama una yo tatou tangata. Ya ya fuai fuai ona se se me fai ma matusi tusi di matu ima o a ya le kaime e ke wale upole tua le se se mal fale tonu a le fatua yo le fe au le fatua le la unga ka funga la unga ngia samu so se aso fa ma natu te ngata tau ma chalo tau na maliu Yesu no lo na lofa a oni nga au no le tua ona wa malia lo loto le maliu Yesu so le se ke fea kwe e se a fuai le loko ke loko ai Ele nga to selo to ma wala lo selo tu ti lo fai tanga ta ti ya lo fa mo muai. E o ta ka ka ma ya ki o ya ki ni nga lo fai. Ai sha le lo fo na na ta fe mai lungo sa ta lu. Le fo ye fa ma na to tu le se senga. Ye wi ya like wo ngo shi lo ko le akape. Ya yo lo le mala mala mo nga yo so wa nga a ai ng fa pe o. Ye fo ye ka nga mo mo me la o ta la tu spa yo le melo poto. E fe fe ke. Le la fe fe ke le me. O so lo le fe fe ke kule. Humble ourselves, mate, please. Ah, so some lalo from the mole. Ta go gele ka wasol kus baya. A kalang ol meng ole a. Ole a kapele tua pole lo fale fale tua. Ele mo ka ko malia lo susunga. E gele mo faya. Ah, gele mo faya. E gele mo faya. E ko mumu e ka ule vale nga. Instelo lo fa fta ile lo fa tu no le tu nga lo ko mumu ile tu ko mumu sha ke le mfa ya ai onno lo ta tu le mala mala ma o me ye tolue o lo fa manu ye na tonu le kalesia o le lofa o le tua
O le alofa muti muti vale o Yesu, ma le mafutanga fai fai pea ma le nganga pa ia. Praise the Lord. Ya, vi ia le li e fo, ia le vi inga ia jama, ngā tia lo tātou fatau vaa Samoa le atinu bele. O nau ia le tari. Le alofa faa kape ia, ngā e kam fai esko ingo mose koe faa makala. Koe kam fai lika malo paulo koe faa makala, ele ma fai e kakou o lea. E alofa le tua ile fi alofa iai. Alofa muti muti vale ile fi alofa muti muti vale ai. O ai ala fina ngalo le tu e fama. E o la fua o leise fama e moe. O le fesiri e ke fia o lai Samoa. Le au fai loku. E ai ongole le mam lama o tatou nai fai ngoi tatou e ka le sio a kape. O e keika. A le kleime ka kua kama o ka kua kangaka o pioneers o kusupa ia. Love you brother. Kung ka alu ka kukau. Humble ourselves. Wana unia wawne fachau waa. Au le lofa tunua siri siri ashe o le tua. Au le lofa tunua. Yal kamala ngai. Fakua uuma. Ile kemye kapungi elfa ito toa. Ha? Praise the Lord. Praise the Lord. Tatou te le mafaya ele. Faya foy mo tatou le toa sao le tua. Au le lofa le tua. Au le lofa tunua. O me ia kongo le mamla malkanga kale lotu e fsosoni e tupea. E me se tatou foy lau tapua. Ya. Via le li. O le fai le nganga pa ia, e le o se warning mo le kalesia, e le o se warning mo nuese, fai le nganga pa ia. That is specifically directly to, tangata Israelu, le temina lafwa Yesu le mena, wa lato fai ngoina le ngalua, le manna le nganga o le tua, e fe mai ona o le makaukia, o le li shili o kemongi, pele te pulo. Na laina lantou tiklea, e mana tua mai, wa le wa kerenga mafuka le tua mana walia. Na le paufo yo tangata, fai mai Yesu, ai le maliu Yesu, a woman tiklea Yesu fai mai ya, le au kusi upu mala ufasai o le spili meia. O tau pupuni le malo le tua ye, fia ulu o tuya, fai mai ya isi ha, e le ulu o koulu malo lea. Makau kia le nga mea. So soy fuanga o le tangata e fai fai le nga pa ia e le tatou. Ona e tasi ale taito le sa hui tatou oai. Nu e se fapa pausaka wasu. Sa li lo se mea. O le lapata inga mo le kalesia. O le lapata inga fai nga. E ta ua tele na malam lama o le lotu po le tino kebiso tangata u salamo moni ma fatutua ya Yesu. O le awa le matineia le nga pa ia. Awa le fatinga le nga pa ia. Alright. Praise the Lord. Yeah. Ang le le tua ya tu oi ah tato fa mo lalo le lo fo le tua onge u pua tato Samoa fa king ya kul mele ya e kanga kai ke fa longa fa le mori mau mo fa pe ya e kasi ya le mele pu le le tua ah me kasi ya le mele u ke fa long fo ifi fa u fa pe ngala ku la ku ko wala ngala ku la ya fa fonga fa mo le so so ngi ungi ko mo mori nga fa u se se ah o le tua Mile kumwayo kako uluse pa yele lofio kako vae. From the inside to the outside, e pule awao le tua ime uma. E o ayo tato loto, e pule awao le tua ime uma. E pa wale me watu watu le tua, watu natu le tua. Waa mkwa hava le tua ilo loto zoli. Iate oe, e faya le filfilinga o lo loto. Petalia Yesu pele hai. Pa wanga si meo nga eva kwe, Fai el filfilinga tangata, ai kele fa peke pula ilo loko. Samoa, fai feau, lau fai loku. Au koe la ungo se seheale mea male aka yo sakangi. E pule au au le tua I mea umalava. Eo aya sakangi. O mea nga fai le tua e pule au au le tua. Tauol tato malama lama. Anga le lei le tua ya teo e faftai malo teimi favanoina. A fetai, yei la toa lo mantua, tenei por kalame lau te talo. Ta walanga pele lofa tu no le tua. Kaku gile lava gil ko saolo angai mai. Ni fai ngama alo alma kwea. Makau gia ia. Eichia uso le masa ni fai nvala umai. Ia, malo ale tam fai uso. Na fai fso swanya tu nisio vayanga. Makau gia, a o ngenga faka ungu. Woo! Kile lava gia Samoa. Or te talo. Today is the day. Ole vala au alofa. Ole fe au ole taimi. Right. Now. Ya te walanga pea. Ma lole on saifa afkai molo te mi fava noina. Anga le lei le tua si o tatou watinu pelo Samoa. Le tatou fainga malo, le alu malo.
Yuna chai chai, fainga malo, yuna changa chanu, yuna vayanga shese, ele o ngalo o tol to chalo. Hallelujah. Ele o ngalo o tol to chalo Samoa. Fa pena foi monie ele masani. Faina hau o tuye se mori mau yu ngalue ngalo ngalo lue ai maso semea. Praise the Lord. Praise the Lord. Lau fai se talo nefi afi. Hallelujah. Lo matu kutua fafitai. Nal fafitai marfama u lalo tamaha. Ele se tali o lenei o langa. O na o la ua fi o lava de tali. Si te atu ma le loto e fama wa lalo mea uma. Atu avanolu wa lofa tu noa tama. Na utau tala lava e tu sa mala upu. Ile fiso swani o lua ganga pa ie tama. Na utau tala ma le loto e fama wa lalo. E na utau tala foi ma le mautinoa mai la ua fi o. Matu ti taltonu mafatu tu watama. O wala shiri shiri. E meishi olu lava alofa tu no na fwa elu soe fwe lungo le satau. O lo lava fina ngalo ya awane fano se tasi. Ayo o tangata uma le salamo. Satani matu ti leto e valea ya utonga fiti faya ina. In Jesus name, watu shele upwa le tua matu ti talitonu mafatu tua yai. Wa e faya ina e fawawau. O lungo sa talo o Yesu keriso na lawa ilo iunga. In Jesus name matu te leto e valea yau tonga fiti faya ina. E uia na matu le chino. Au le tawa ele fale chino e fale nganga. Wa matu manu maloa ya e fawawau ime umatama. E leo seo matu le leo leo se amia o tonu se tasi. A o lo lava alofa tunona e mua ia lofa mayai. Na fatau nuu mafaalia ilungo le santau. Na maliwa ilo walo pele leise angasale leise pepelo yona fafonga. Tanu mia e faafetai watoe soifua manu malo mai oye fababau. Olo wafio ilo tuta matau e faufautua mautangata. Mole au pa ia, ia vi ia oe. Siti atu sio matu watunu pele o Samoa. Yona taita ilo na fainga malo. Yona tangata anu ulo matu watua ni o matu wa ingale chino ni woni ema sani siti atu yo wa awalofa. Siti atu tamai le auno ale pulenga le le chio. Le auno alo chute male a inga siti atu yo wa awalofa le auno alo matu watua. Siti atu la inga le fatu watua lau tele iso se ngana iso se lanu. Iso se tasi u salamo moni ma fatu watua yate o Yesu ke riso. We tapua ile nganga e favaile me moni. Le fangalo ina lo nuo iso va elu ila te talo. Pio na awa omila upu e fa ma alava iloto ma manato to telo ila to. Fa fete tele. Pua vea ma faitu to atama la ufala tanga yo matu tangata sa mo ita ua nu ese fa pau pau. Fa naunga to sa sa unua ma la ufio au noa ma se fa mai mo e fa fete tele. Ono lo lava alofa tu noa. Fa fete tele tama. Ya via o e fa vavau. Tono le ministry tama le auso. Si ti atu ya wa olofa tama. Wa si la fia ni si so lo matu watua le aingo le fatu tua. Ya olo o afea ma. Ile vala au lo matu watua le malanga le maliuma le o ti fa ma fanfana la wafio ya ainga. Ale fa afta yatu ono lo walofa tu noa. Ve fwe ma vanoa e feilo a ye ima mafuta a ima fa ma natu pea. Ele se talio le ne yo langa lo matu watua. Fa yo emesit siri lo matu tama. Ya ola tangata male mauti noa. O loo yei le faa moe moe ola. O loo yo wa awa lofa le tali ole ne yolanga. O maola faa tau waa. Ale to olua male fanao, Father. It is an honor. Le ola ilalo lo wa lofa tu noe le ngate le ne yolanga. O le ola atali. Malupi puyo tangate le ono yo wa awa lofa. Ile manna lo toto Yesu. Tu maviate ole vi inga. Le fa manua le fa nene enga neymas o ma faftai tele, faftai tele. Hala ya Yesu te talo al faftai. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your wonderful name.

fuilo ai ngai le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loalo tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isi ngasi ngasi tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma whai o na whai e fuolo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Sunga, o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seeng o ka amilo yo kilang. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le luo li makala lava ya so le kokong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ba pa uto mo fi ya New Zealand antoa. Mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mo le telo isi au unanga. Warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa bitu. Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Valley, Ole Luffy to Far, Tolu Luo Luo, Molly Fali in Sinia.

som var fit ulla vart jag ulla jag då. Ulla var fångade på kolla med manuella tajau. Ready some off after till ulla var falla långa alla Enterprise Motor Group Maru Kaum Bali Evini Pacific. Maru Yoto Faiva på den får man av fänga vänga för att tajlef så det möjligt på kolla med manuella tajau. Alla radio some off. Tatri na matanga den Eva Yasso. Ulla lona luasa laulea lima se full waso. Tatri follow one luwa fe luas full maleonno. Olo na winga pe e fōringa mai e toa se laus furu lima i a aso i e te toi. O le tātou fōlau ngore tō sanga mā lōl fōlau manu i e le tino. Tātou i e lawa le lofo le tua. E o i lawa ina a fe moe le fōlau ngā fō I inisio tātou mā tua ma nai whanau ma a inga fō ore nei tō sanga. E a I e le lofo le tua lo mō pelo si fua ma lo mā losi. Wha wawo le tātou fōlau ngā. E o lo i e nei a o tātou angātu. Masino te toi o le fwy tu sanga so se laus fwy lima la so le toi o le lua fe lusu ma le ono fa mwe mwene manu ya maile fa ungo na vayaso ya mese fwy anai ta ma vavayatu inisi o ata fwy na maua ilunga o le Facebook o la so le mwne mwne ulano le maka ukia le kele mwne mwne ulano le wakau le maa vanga ika maa le kele le ulano le ya pehe le olkama ukuma le aka pehe le ukua le akor ke ukusia e kusala ku wa ko le loku ungai umbalo le o ya mama ma ko mi ya ai ngar ke kusala ma nga o il kamba fa ma mo mo ma ta mali a tinu uya se a fo e a sa ta ma ale nga te fa mo dianga fo e nai te tusi ma nai ula lole ya mai e kale sia fa bena fo e nai fa na ya fa bena fo e fa mo dianga fa le nga e ala up for fola ya pe ona ye ta tu so dinga nas fa nafi o te leo I loa a stodnai e kusa la ua sa tama kusa ngā makua I whamaria mai lawanai mātua fo I na mahato mafuta mako o I le o te leo pa whafonga mai to te leo nisi sa a vea le sunga ya Dr. Gabriel I lana surgery Glen Eglise I Richardson Road e tuli manu ma White Swan Road I ma Rusko ma ua le mātu wa inga le tālai le aso whareile o le aso na I on tue sau ninga o le fōma I lea tuli nopa lea le close ma le mawala lata o le tuma aftanga ma auto a fōma I whalea inga po family doctors ai o le fōma I lea e tusa a o le I whanau ma I ma ua whanau o tolus fulu walu ma tua tolus fulu ono lai titi ya fana mai foi ma o grandjude or for ma ya la sa mato wa ma futa ma me o malam so if si ta yan me mato de movie ai ai tu ma wa pola alma ma mo ke ma ya ma for my for le on na ma tu jol tu ole ba ba la ta fo le le ma le lava o fa mo mo o mar mato wa ing o la la por si le fia Dr. Gabriel so mo wa na ta na le aso to na yon to sa ninga ma tu wo ai le o le ala o le St. Michael's I tai Remuera ya na mātua whila I lama nei mātua fo I sa mātua ia ya msana po lātua fo I a bea I Dr. Gabriel so fo mai ma lātua family doctors fast food valu leitu sanga o tatala le surgery clinic Dr. Gabriel I Richardson Road fato a retire mai lana ngalu wenga ile umamelo ko viki lua fe lo suma lua ya all time I to for now a very my family doctors and manto I ngal for lele so fato fato ya ya o ko ko se kumuso le pe fe tu sala fa popula utala onai matuala na matu mafutai itai ya panani si fo tanto sa mo sa wai yo nga nga mako mai la kai ka sa ka ba family mai anai matu fo ya kai o ula malo o langa atoa e fa mo dia mai lo mene matu ya cha be fo fa na yo matu o si fo mai ai e le se me si dia ku mo dia mai ya ta pe na nga fa na ula to a wa la ba mako ko mai ya ul fa mo dia nga matu o matu mafutai ai ila stonai ya ole aso na ole te o te ilau whaalongo ni ta ke o penga si fie tato mo wa ke roko ke laka ko sa mo na velsunga ya Dr. Gabriel Malato wa family doctors ya a ole aso na iona tue sa uninga po ni yai ku mbuya ya al community in Kia nona sui fua o ino umba o tono Sri Lanka fa wina iona fa ilonga fo mai tono Sri Lanka a fe se la fitu sumal tasi la ta falong longa tu mbol mbawa si ana fat nau
Ya te o le a fefsa la fitu sumar fa ya wa ma wa le a vanoa a fulele e malanga mai ya fa wolona a lana ya fo iwala wina fa fo ma itono ni sila ya malanga te me ato e itono ni sila ya so wala wa na sa ta ma a ya a tape na fo na ifa na ule a sara nafi ya wa umo ila sa ka malato ya malfa mo boy na on we left sound to my mo tata o mata mile if we ta na so nafi pe na yita to wa fa talo fo malo le chuno tata ba futa ne ta do ngo tata Facebook mo YouTube or sa mo maro of time as well ala fa to ne ta ya no sure maloa or tasilia sounding on o ma wan nafi ni sho ta lu ngo Facebook ah wa mo ka ki a wa len cha ju ba ta sile PIPC no sho ma PIPC ranu wa ma ngi fo la ko ba ko ngi ka ma oh sorry ke le bon bon ula no le ma lo ma lo la vale pe le ngfo na ita ma ta wese fa ta fa fa lo lo fa tu nei ta ya la fa fo mai o sa mo ya ma lo la ngo pe o sa mo yo ku so la ko Father's Day ya ma ko la le fa fa ya se te ma Peter Stowers good morning sir man off of tight if you hear a lot for it, well, Nate Tayo, for winner Tanielu, Ototau Tai, Fatal of Fatal Nate Tayo, my Babakura, Yolo Fatal for my Tanabo Kalaman, and they for Tayo Fo, to a sow. Good morning. Hello, Fatai Brisbane, I'll start here. Calofai, Alo Lavala, Pomal Nate Tayo, Simeona Suena, a man of Fatai, Martino Papano Fatal Nate Tayo, of Tail Fatal for my Tanabo Kalame, Sir Papa Savidi Male, Malon Sui for Josio. Uso amagago seki malo favtai Roberts Philly good morning malo lava si for nita ao fi fa mosa mayava simone talia good morning malo lava for if I'm a no malo le si for maria e ne for tai ao favtai le fatara for mai le tara bukalame I'm talking to neva so tanto yai ya male to tele Rachel si falai o East Auckland Point England malo lava si for maria nita ao ali tumanga alo fatu nita ao fo to flow should for the SFMS by good morning sir if I've daily fat is my neat tie out out of Kalame to tell you now that I know that my foot down ele am tanga rene fo baso tatu yai am tanga rene baso tatu e statement tatu tilo le olena mata nafion fight lo maya policies and telepathy more se fiora tunu a wanga tatu fainga pano tani sila na fitu November so telepathy lo tilo tunu na failo na fil tilo na to policies pola to buying a campaign na yai ya mo fainga palota po la to for for langa ya e fa to no pa pale mai ya man malo mai fainga palota ai mo mo tu sau te fa tal fa tu mo tu sau te nei tai au jelo fa le tonu te le tau mo ta to o te fa jau ana po ni so talan di patela one news flooding slips and snow il te lo buying on South Island fa mo mo sanga mo mai ta to te lo buying so na fa lo o mai le New Zealand Transport Agency le waka kotahi tele yo Wallace State Highway on the coast road between Greymouth and Westport West Coast na tapunia umala ori la sara nafi Mabel Bay ya malchelo isi bayang ya len tapunia umana o te faa o te vava ya tu e faa wawina se ia o le awa uri le so ya le tulanga o ia ia lapta ingalo e mo tatou ele motu sauce so tele ala vaenga po ni yai tele la au na pa all tree falls being reported state highways state highway Burlings and Ingakua is it Ingakua junction state highway 67 la tlatje Westport Frith South tele vaenga na to of the snow Lindis Pass your taco ya mo telo vainga ya telo vainga sa ilop ta inga la so nafi lo fa wo ina la tele o vainga yo lo tapu ni pe mo ta tolo mo tu sauten tu sai ma ni po tele waka ko ta hin ma wal ta bo kala men ne fo ta o fo so mo ta tolo mo tu sauten ya mana tu lo o mo bi mai o to o ne vainga na le da ba tu mo ta to ya ona tu la ga fa le tono tele ya o le ta mo ta to ba il fa o ngola ba ba yaso alo te va va te fa wa lava ile a amatanga ni fo ba so ta to yai so policies in fight on my party less or nothing ole actelato te a fo le lang lang oina ba ngalo climate change so ole la to wa ma ba ya to policies in fight on my lowering climate policy costs por le lang lang oina ba ngalo lo tong fa yai in a EOCL, zero carbon oxide
mai lanchu lanchu tele lang lang oina so ato tula mai act em kwai lem sala kulang lang oina ole na foi bang ato ni see the Green Party proposed a government owned supermarket chain Kiwi Mart on ole na now in ia tongo fir tele lo ia mota to fa tongo not sure be fai on a beach and foi bang ia tulang lo ia tau supermarket lo ia nei tele supermarket ia love ka kai fa lang fa tau but ole for long on Green Party Twitter mine, or a government owned supermarket chain, Kiwi Mart in EF Soswani, Ele Tulango, Ele Tamata, Lord Foodstuffs, Male, Woolworths, EP, on a yay. So Tasina Vang, a lofai Lord Green, the National Party, expansion of its first home loan scheme, Tasina Vang, a lofai Lomai, EP, to the Melfanga Balota. Ya lo lo mai nei o je le ti lo tu ni so ba nga mai le Labour Party a party nan fa lo mai ni so policies il fa nga ba yaso a te man tu la a wa nga fa nga pa lo tala se fito November o lo shi si la mala ti ti lo I party mala tu policies lo tu na mai o na tau na fu nga ye le tanto wa pa lo ta e fa ya o a policies ya te si le fia ba o lo e tala fa nga le tanto mar tu langa lo yai Oi na tau na ta mai il fengol taru palota sfito November taru palota o da wa matan fa na fa fong mai nu ta to litio mal tele for your TV ya mala leo tono New Zealand o la wa matan na fa lo atwen tu lango I tan fenga palota restala au de yo la sulus fulima o ke chopa ya ba ngata wa na na monta to ya pe na fa lo so tele na ba nga pe ona ba wa taru kalame Ya, yeah, I depend on later to Molfanga Palota, less of it on November, Toro, New Silla, Molisit Silla, Molisit Fear. To telephone at Tenor, Alan Papa, Aonisio Bang, or any further to know, our Palota, New Silla, or less of it on November, to Sanga today. Never on that Matalita to die out to Tour Radio Samo. It was a Russo Tassimo to Lotor Talo, to La Fitu. Five young Malika sisters, so I'm Malaysia fast along for business, Malaysia Tato, report to my room, all I want to know to Lolo Tato, Maro, Tao, Fadanga, I'm Tango, never, yes, so. I will tell all of my pastor, La Paracova. Kia ora, good morning.

leita fakanga le meki faia e ki kangwe fatanga awa ele fatanga nga le sala o lo wolanga ya ya so uma e ke tau mo faia aka ku vai foi le nei vai tau le tu langa wa ye tatu tunu ya le fatu amai ale fai nga palota ya ale tele yo tala ma me lo se vesi ya itangata o supporters foi ke le fa longwai sui kauva ke le kalao a o supporters ya supporters solicitu ma supporters solicitu o ka fa matalanga o alu ngai lungo Facebook so le mela ma fa tuanga mo o le sunge fa tanga le file mu le tu e a si ka kala ilu mo Facebook I me ke lo ku po le vives ya va yo ngai ke lo ngai nga lu ya ku le nga le tu e la foli e ke oi a ele fatanga longo winga ma o mea vivesi ya mal faku pu vivesi ya e ke kamu fai fai ke bi uma lava ma ma aso umo le olanga le temi nge olo vivesi datu utunu so tu ule au fai por kiki sa au fai foile matu e kalesia ina ua uma le palot wa fai e se ama I asuye manga orka ngaka ye ilona filfili inga e palota iai ya maise o malo e manga orta ngata e tula imai ya lela wa uma nge palota o fai akulon matu e kalesia ya vai tato ua uma lau vai ngana fai o lau vai ngana fai o le fai ngolo filfilinga sa oloto e ke palo ka ile sui ai ol kei milan ngei ya fa mamau e se mai loka ko mai le tatu ai a fu e fit me la fai le fam sinonga ma feta ua inga sui la fai o la tunga ku ua fai la ku porkiki a o kako o e ma ya ua uma lau vai nga o le fai o lau ekis ya ma le si vai nga siri nga ka ue ke fai el teimin nei mo le tunu o le tatalo mo le file mu le tua ile tunu ia ma fa tanga ile nganga le tua ia tangata inga ia control ma pu le o la tu lo to mo la ko ma fa fa ile file mu o le tua ia ma tu ye fo nei taimi wa u ma fo fa nga palot a le tele fo me o lo ma ku va ya ko lo ves ia e mai se la vai supporters me la tu te tala no ai me la tu te tu ilungo Facebook o matu te talo le tu ele file mu la fio ina ia fatanga ele o tunu o la tu loto e pu lea ele file mu la fio fa fa ta Yesu amen.

Alo va tele tru la mai mo la va fora nei temi ole tai ole va inga lata mai le nei ile tala ole tau ma va tu sa mo lo se fora le mafana fana e sa mo ile nei temi ole tai o we got to tau da tno o lo te va tu le mane langi le mo tau sa mo mai atu me sina festival na va su mai atu on our tomorrow, along in the daily town, the tail of Samoa, the soul, loss from whatever degrees Celsius, more than the Pella is Samoa. Ailen, if I saw loss for Tolu, Ilona, Mawalalo, Tatu Talama Samoa, I'm talking about the Neva, sort of town of Alu, Ailen town, Neva Talafati, Bangal, Tarabu, Glamiling, at America Samoa, I've been up for Isamoa. All of Fayon Tarafata, sitting on Facebook, Mari YouTube, or Samoa, I've been up for Ilefa for a mighty town to Valaleo Samoa, Famo Tassiono, Tesmal Tassi, Malo, Lavasi, former Rio. Ele nei foi tai ama na matanga nei foi vai aso o ta to yai se mai taro tau ni usela nei fata lo fal malo let no we saw survive got a motu sauti lo ta to ma futa nei foi tai mo le tai lo ine ba nga lo o yai lap to inga ya mo tu langa sa vidi malo lo si Nelson strong wind watch mo ta to le so pa uti mo nga ma fa ti mo nga le so fa so langa le leile o uli mana fa fa na le sa vidi fa so langa malo si mai sauti se lo kilometer to line so time on the tai on nei Kai Kora, Strong Wind, Watch Mota Tau, Fatsalon Pao Timu, Mafa Timunga, this was Taimi, Mo Watu, Mafa Timunga, Lea Waoli Malangi Lea Twere Tau, or Savili Fatsalon Angi Malosi Mai Sauti Sasae. It is your Taimi Lafiafiana Nei, Blenheim, Strong Wind, Watch Mota Tau, Mafa Timunga, this was Taimi, Langi Lea Lafiafiana Nei, Mar Savili Angi Malosi Mai Sauti Sasae, Sefun Marilua, Almarunga Malulu. So pauna baeng a loji tilo atolo ye lapta inga mo sa vidi manolosi matangi manolosi mo na motu sau tel telo isi baeng a voice port pa uti munga ma mafati munga nei aile I mana malama le tae au fa solo langi de lei ele awa uri male fianfia na nei o le sa vili fa solo nangi mai le sau tel sa sa es fu lima morunga na malu lu se fu luar morunga na malu lu I wana ka ma tere na awa ora tau pa uti munga langi de lei fo inisio temi la awa uli se fu lul morunga na malu lu I timaru Pasal orang awal, orang awang orang di lay di tahu le awal dia na nei. Sepuluh jasa marung orang baru Louis Queenstown le awal, pasal timur orang di lay le fia fia na nei. Oh marus sepuluh marung orang baru lu, pasal orang awal, pasal timur ni so timing. Alang di lay for le awal di mana fia fia na nei. Eh le bawa ia tu celo bawang aw in Chicago le awal, pasal timur orang di lay le fia fia na nei. Sepuluh jasa marung orang baru lu, sepuluh lima marung orang baru Louis Greymouth. Pasal orang di lay le tahu le awal di mana fia fia na nei. Eh le celo bawang Alexandra. Awa awa pa utimu nei le tae au langi le lei Ele awa uli sifutasi maruga na maru lu Dunedin Fasolo ina awa awa pa utimu langi le lei le awa uli Mane fefia na nei iwa al maruga na maru lu Mane ayokara stete good morning Malo si fomanu ia Pa una e wanga langi le lei le tau Ele so Sifutasi maruga na maru lu Kwa maru lu mai ari oko wari a Sifutasi maruga na maru lu kare stete Ele nefo yaso Ele mo tu ima tu se o vava tu iwa ngale o lop ta ia mo le tu lango I a ti munga masavili fai si telo vaya ngon mo tu ima tu leo te vava tu lo I lop ta inga Hastings heavy rain watch mo ta to if a solo in a mamafa ti munga ni so taimu le so sifu fitu marunga na malu lu Levin heavy rain warning mo ta to mamafa ti munga ni so taimu sifu rono marunga na malu lu heavy rain warning mo Masterton mamafa ti munga le so sifu toro marunga na malu lu Napier heavy rain watch El time mafati munga sifu varu marunga na malu lu heavy rain watch mo New Plymouth sifu ono marunga na malu lu lap ta inga mo ti munga mafa Palmerston North suliman marunga na malu lu so heavy rain warning mo para para umu sifu lima marunga na malu lu Wellington fatal fatu lo mua malu sifu manuia lo ilap ta inga mo ti munga mafa sabili para lo si mo tanto sifu tasi marunga na malu lu tele na bayanga na mo tu sauti lo ilap ta inga si bayanga fangare Pau timu le so sepul varu marunga de malu lu tau ranga pau timu mamafa timu nga sepul varu marunga de malu lu tau po Pau po timu nga le so sepul fa marunga de malu lu le soro to rua sepul lima marunga de malu lu pau timu Ere nefo yaso Gisman Awa awa pau timu le so sepul iva marunga de malu le Kirkiri roa pau timu nga le so mamafa timu nga le so Taimi sepul fitu marunga de malu lu fa mawina Bore nefo yaso Tama ki mokaura wau kilani no whanga whasala launga Radio Samoa Sifu whara ili maru luna ni vanga le tae au Ili ilunga nga malama lama le mei fafoni am Tu mau inga na tau le soe awa oe pa utimu langi le lei Sifu mar valu marunga le maru lu Awa o langi le lei lasu an tae au Langi le lei lasu lulu pa utimu la stofi Langi le lei lasu for ili manas tonai pa utimu ile aso sa
Famobong over to the Malava town and if I tell me all the time out in our Sefulu, Malalu, Mino Telovachani, to La Fitu. Let's talk about the Samoa, Lamatanga, and Eva, so Taha to Yai, Yako Faso, Ulan, Ulan, like a man, and Sakama, Malo, Malo, five times for Nifa now. Yeah, more time, and for less out to my Missy for you. 99, ya wapi ya are leya fo ya le faso so 99 fo le ya fa kon kon ko maiki on mele kon fai celebrate Taylor Santa ma ma ngai fo ya ya te la yo sau ninga la baba tu la so nafi ma ngai ke le lo ula lo le ka ma so ya ba lo fa tai te le talo sa fa nga solo il fa un or bayaso o te lo open a sil sil ana mo wa time ti ti lo ile ta mor sanga a wanga mo lunga mo korisia ni sil le fai na pelik o mata mata la o ti ti lo a sole o le makua ile le yo ka alo ka makinga i sole o te lo o no fo mo ma fo fa o bye bye a te lo na mo wa time ti ti lo finals italong kuhari leo ka aloka makinge sole o kikilo la le vaeng o tama itai o kikilo la kuna una final I Auckland Girls Grammar mara Rotorua Girls I think lau titilo atu luna iai so na mana malo ai Auckland Girls Grammar ili final uma foi lanta along uma piki elava ma au foi le fitfili a New Zealand liki le liki. So congratulations more buying over to my tie. Taila Fadili or Kikiro Lelo Swafoi Ilisi under 16. Congratulations. Maloa Malo Tano. All the final and now buying over to my tie and buying only. Gavakolo Mibikala Ulia Marco, sorry. Kelson Boys. Sorry. O kere ke la kule sa sanga Kelson Boys Aulia St. Thomas Canterbury. Sorry. All the final and now buying only. Ya ko e sola fo ia ki Austin Boys male la mar champinga ni kau sanga kon se furu leo wa ma kau ki solo kilo kilo ko me kisa mo ma a tonga ia ka alo ia wio re o te lena yar sa mo la ta alo St Thomas Canterbury ia bena fo ia lo sa mo ma tonga ne ka alo Austin Boys sole over pe next 5 years ai lo ko me kinge le la ku la mai ele le warriors ya pale switching our code ka miki wala ngoi ka miki amaka la ka pidi ya ke wo mai fo wo switch le yu ki kilo ka miki nge ke lo la ko la fa yele New Zealand Warriors mo le lu manga so congratulations mo na to so ma piki ma au New Zealand under 16 mo si au ma so le la to tele fo na ya lo sa mo le le so fa person ko wa ma ga yo ka lo ka miki nge there to tolu ya St Paul's or did you know ya St Paul's ng fighting um Kelston Boys ko sangya kung eh the loss so all lol leto sang something ya Kelston Boys ilo kama sanga de diki sa fanga solo secondary school so ko fa the sa fa Bruce Pullman Park il bigong ng isok ba ng yesore so tama mo tayo na ang mga lo congratulations mo to ba ng yekelil tulang o yai. Ya, o leo tātou iai le wa umaia tālonga au fuli le whanga solo round robin le whanga solo le NRL. Mānei al telo tālonga so leo wa tātou titilo lai au iau filfilia. Ya, mo elimination finals le la whanga solo I le whanga ba solo nei. So ne o kilo kilo ka alo au iau ngai. E kusau ngai au iau le maua lankua vangoi lungo le top 8. Ngapuka I kua e lato malosi. Ya, ae. So Marmalo Broncos Bulldogs Magmalo the Dolphins Titans or Dolphins ngo amala ko mokingo la ko le dunga the top 8 la piki fa penga fo la piki so nga fa la piki le Roosters la ilunga uma ya awia Warriors so nga fa the Warriors o le close game so wa lucky fo the Warriors la ko yali o maka maka ko le alu si ko so yo boy ko tiki ya amalo so ya man malo le Warriors tonsu tasi wa misi the Warriors lato of noa e tu mawai le numal tasi lunga le o le pfai ya bo le leda ele mai au talong bun muli ya ya walanga sa fa pea e anga fa pa fa pea fa ya inga le Panthers le West Tigers la winga le tu malo number one le Warriors au mo ai e mkoi sa sa fa le ya le Panthers ya le West Tigers ka lakon ka alamore Eels lo su fa lo su mara lua ya ma talong bun muli na po or the Panthers, Malay, West Tigers. Yeah, don't full one.
le Panthers ya sfulu le West Tigers so na o lole o se au umai le o level top 8 ya malo lole le ko ke pe ngai mole tsa sang ya au tato elimination finals le la fanga solo il fa ngor ba solo nei mo mole la pikima le Newcastle Knights il polas for Rayleigh to sfulu le Paul fa solo tole le sto na e Warriors ma le Dolphins bel te loe host le Warriors da longa le lima te le ono le fiafi to se furu se furu po le aso to nai e ta alo le Sharks ma le Cowboys ia ma le Panthers o le lima te aile le aso sa ta alo ma le Roosters o le top age lana ia ma le tulango ia ia le ea fo I whangasoronga elimination finals ia nga whangasoronga kwa maanga ia sole ia kwa maanga ia so tulangarana ia top 8 whangasolo NPC ya lele ole tulango ia ia ta longa sa fanga solo le NPC ole fa ungor vayaso peona yai ale va to le NPC ka kol pelek kulanga lu o titilo o tele lo la u mai mo malo shir sila aule Africa sia sia na maloni au ta alo Africa tonu Africa ai manaya malo shir pelek ka kilo el malo shir pelek ta lo ngalen malo el talong mo mu le u so ne ta ia ta lo ngalu man malo no pelek reina ni so fa fa manualia ala be mel captain so ya ari sa be hotel ole la te fo mai new sila ya te lo poile la su hotel ola su ya tamala tamata alo ye o ai on tu langa na ye so npc ele fa on vas on ta tu nei a bole si te fiole te no o fo I so taranaki lenga fo inga o ki langi ho spei ta alo ma otago Mahalo se lau nea hoa spray sore. Kons fu di manu su faa otago. A bea plenty manu watu, manu malo, manu watu lusu rivas fu lua. Tasman ta aluma wening tone. Sasa faa le Tasman wening tone. Faas fu lua le lusu fu baru kusa lea au ki rangi ma wening kong. Kwa ke lea alfa de kongu rei ngay. Wai katon ka aluma Canterbury. Manu malo Canterbury tolus fu lua su faa. Ya ma counties manu kau ta aluma Southland. Wa sasa faa le leilo la counties manu kau is Southland. Faas fu fitu I le lusu faa. Ya man awa no faa palenta aluma Northland. Ke fa ko ma ngai yo alo no fa pare well done no fa pa se la po sen mang ma no fa pa le ma fitu fa su ma lu o le lo ala po o le mo ki ngo le por ka lo ngo le ka pe ava ngo no flen le nga por me nga ka lo ngo le ka pe de pe le ya okay le ya so le npc de 95 one of us so ka ma ngai mo ya le ola no fa pa so ka ma ngai ya la ki kilo hawks bay no fa pa no flen yang faso solo maila ma yang isi au Canterbury ya wedding kong ba ukirangi wa ku RP kurisor wa geri alfa le kong usor ya atulang ra italong NPC manel man malo au the Matai Black Ferns la talong ma South Africa ele fa ungar ba yaso ya atulang ra il telo talonga ma el malo oi ka malo atuntino ma uskari ari Peter Stowers ma fa ba nga marko o maka maka nga le ba nga mobile chalo ki kero ko le fi nga wa so ka su fa o le la fa mo ka lo nga po nga malo ka lo chiga malo o ska ti lo so lo chalo chola fitu to to bor me sabo Bridget Parker a few sebo the funga on the video salon long fa fi fi nga le tayo a lo na por si fo

tell me here, for former you're telling me out here on you see them. Or the cop tell you for my mother, see all the old blacks out of Savia, or you may see all the town for you to the moon in Africa, soaked in fire, and what's on a on a south young on and on to outside, fear the town of our mother's fire in I lose for even look for Lima Spring Box. It has thrown nothing. O Savia tossed a lot of sang as I fought Marcy on Avi Fafo, the torch for minute or the Talonga. Is it that tell you that the yellow blacks lay tassel man of Malu Talon for Tolia, the Lua Spring Box, Ilungo, Elio Africa, Southern, Ilito Tassel Talon, I fire America, the Serizo Talon for Tolia Farm, Il Bounty, Amaro Rose Lua, Il Mai Ayo, the fire in a King Ainan, Il Taulanga, Wiloi, or the Taulanga Soka, Isueto, and Lua Scars of Samuel Afmo Muay, the Farman Olia. Ma olo no misi elu no malaya sa fa tanga Africa so ke tama wele fomalo o le latu ta alo maman malo ain sa fa di ayin fa yang halu Black Dave Rennie o le ale malanga sa ve America mori ta alo fa ito lio no fa fa yai Baltimore il fa unga le vaso ne o le kanyim lava sa alo e fa fo yisa ve amman malaya sa va ayer misi olan ke te inga man fa maro si au ile All Blacks o le fa fonga mai itale ta longa sis fa bo ponga le tulang All Blacks. O te autino te pātia le New Zealand First, a lea wha te pula atu pe pensione e maua nao tangata si te senu ni sila. E amata mai le rua afe ma le rufuluiva pe awhai a fi fria e le whainga palota. Sa fōlfola ina le taitai o le pātī vau vasa mana i Winston Peters, lea e inga wha tino le fōnu tanga ma tangata lau tele Hamilton i lea sona nafi. Ilona whaari ai e tō tele wala ngātu ngalunga e winga le ngafati eina o le wha tupenga o le supa mō tangata mātu toa. Whaari e Peters, wa fa tupla ia le numero le faito wa fa etanga to ma tua ma fa tupla ia le tonga tar fa tupenga le pensiona atanga to ma tua atanga to tongi la fonga ma o se mea le fea o le tongi atanga to tongi la fonga le pensiona atanga te malanga mai ma no fo ni sila ma tongi ana la fonga ini na ka usanga pe fa tu se sa ti tanga te no fo manga lu lu ile tunu io la to wolanga atoa. O le whaawai no le New Zealand, te supa le afeivisalau, iwas, afeivisalau fitu fitu. Sa le tilo tilo ia, il whaatula ngana ua ye neita ngata e malanga mai, e peona whaalia ye Peters. Ma ye ta wai, le tau e whaatupe le supa moto ngata e malanga mai, o se la asanga whainga ta tele iwane ai. Ina avea ma whaafita auri matautia pe ale, whaia ye se fuafuanga. Whaalia Peters, a whaia te malanga mai, ma e mana o maua le supa ni sila, e te mana o mia le saini ai. Ma lava lo mi te mi te fa ilo ai le ato atoa lau tau tua le tunu ma ave ai oi masit semi. E le o langalongoina le New Zealand First ia isi swinga ile a yama le mawhai na maua le pensiona a e pori si tia ilunga le matua ile ono suma le fiteo sanga le soifua e maua ile pensiona. O lo fa ato sina fo le pati ile na au le sitangate sit semi e palota ile fai ngā palota le tunu. O polo misi e rmai ngafau pufai ele national le fiso soani ele fitoa tele ato tangata e fie faa tau nyo lato ufale mua mua u misa loto. Ile faa lau tele ino le sao fia le porokala mere malo. O le mawa lalo leo tupe mua moti posi pe a fai lea e toe fi fia. O le porokala me oye nei mo loni mo fale mua mua e faa tau po le first home loan. E faa ta mo ina le matanga lua ngo fale are ka ainga ora. E te wala tu lea ile fai tupe ma isi kampani fai loni. E whātanga ai tangata whātau e whātau wina nio lātou whare mō mō ele 5% o le tiposi. Na ilo le 20% e peona mana mia e le teileo whare tope. A whai atu e whirfria o le ACT le National. I al whātula ngana utu pe maua ilo atu lava ili tōsela wafe tāla ili tausanga. E whāo numa whaino sāwhia ile porkala me o le 5% o le tiposi. E tusa lava pēna ale to otasi tangata whai ngā ruenga a e po atu pe maua tu whātasi. Whāli esu iso upu mō whale Chris Bishop. O le maua le tupe tiposi, o se wha whainga tā tele, mō le wha tau inai, o se wha le umia sa olo tumo mua. O le tapula ai wha tulanga ina, o tupe au na maua ina mō lea porkalame, o yei ne, ile iwa sifulu ni maafita la. Mō le tanga te to tasi rei se wha nau. Ai por se lau lima sifulu afita la, mō se nu meron tanga te, e tu wha tasi. Ai por se tanga te to tasi rei se wha nau, o whainga tā tele. Fale Bishop, e rusa male afo tangata e whātau ala tu fale whātau mō mua siria male se lau fast food ono afta ala tu pe maua. Ma ia tā wai o nau nau le nationalist i tele numero tangata e ona ino ala tu lava fale whātau i le fits full fa pasene ma le ono suma le ono pasene o ye nei. Whāria le pātia le leipa e ye fosa la tu wai inga whātino tāri tusa whāpea male national e le i fola fleina.
Wa fautuaina ya fainga luenga se kulatie awane o lato fatino ina sa se yon tangata ilalo le power forward ye nepole citizens arrests se ilunga wa fata oto ieni ya o onga fatino wa kampani. Ori te mene o lo te wivi kampani ya skulatie masele ya mautonu ae wa mahe ale masina talo na faa malo siya le marusianga. Faa liyele li minister faa msnonga Paul Coldsmith ole marusianga tu ole faitelia pole optional mai ole ata atia tulawai pisnisi pe faa ngaina. A elese fa ma wala longa le malo ile tu inatu i fala o loa se mea fa ingaro inga malo siatu e fa sanga te wai ili ngaoi. O le asose skula ti e ni usila e tu samare valsu limpa sene o latu sui e fa atino ngaro inga fa skula ti. O latu fa alia elese sa hai senga ni tangata lau tele o latu feo wali puti atu e ona sui. Ae ua fautuaine ale asose ya le fao ngaino le powerful ose la sanga muli muli lava e faya. Salungo yule official Sealy, Gary Morrison, ili vayango tala di television ni sila. Olo yeni tulanga le mautonu olo si omiere fa pefeona nga lue le tulafono. Itei me fa tino aim. Ole fa la utilino le powers apa si ole vayango le tulafono toi tiu teo soli nga tulafono. Ma fa malo si ele masino mo vai. Le ufa tangai sos tangate fa ongai se power tala fe ngai. E sa ise yes tangate solia le tulafono soli nga tulafono. Iso si temina vole asso. Sa mua mua atu e paule teimi sa apalaya ilia pao ole vaale iva ilia fiafi. Male ono ili taia ole siaso. Ae po sori ngā tu la fono eo atu lava se fasalanga ili fatpui pui. Ile umi ele ili roifo mali tolu tau sanga. Ae wafaalia Morrison, ole fautua ngare asosi au feingaro ngase kula ki. Ele o sui elava au fata toina iani a o onga fata ita e fia faya. Ma yeta wai olo o yeshe manato tangata se se fapea. Ole a faima fao ngai nese kula ki ilia pawa. Ai paula te me fa ngai o se la sanga muni muni lava le nai faya. I talonga sa le fia fia yel faya ngoro o Black Dave Rennie toi le mautonu le faya ina li talonga fai tau lion on tolu le spring box il vava yon anafi ma teli tonu sa tu le lata ili lato fato ili loino champini le langi. Sa leile amatanga o le talo le peuli ilu mo le tu samar vals furfa afe sa fatu muli ani malai soka le FNP Stadium Soweto i Johannesburg. Ina wo silo lato wa ili fitu ili leile amatanga o le talonga se mea lato te le mfayon faya i talonga fai tau lia mua mua lua. Epe chai. O le afa taimi sa aru tu sari te sumale lua ai na wa alu i fafo savea o no le afianga onan te wau ili lua sfuru iwa le lua furu lima le skoa ili fai unwa le talonga. O le malosi le skalamu pewa o le molo bwino o le polo ma ila ina auti sa avea ma upenga malosi le manua soso ma mao epe o na fainga ta tele le o blacks o na fafto o ia. O se toi fatu sanga foi leo marusi ango i tu aingo ta alo awe lua. Ile o blacks atom foi fatu moa ele polo i sao sawa. E ia ili tau fa sese la ayo spring box. A ile awa na mo fanua. Sa latu wapongina vano ume le foi o skalamu malaina auti. Ma fao nga ilo latu pala. Ile fai unga sa fai loene marusi ato le pala na ilo le sao sawa. Ile lua ili tasilim. Ta alonga wa inei. Fai tauria lea. Ili taronga muni muli e fai e Baltimore e Amerika e fai unga vaso nei. Ai ole temere ei e toa lua isi tamore o Blacks wa awan mai nei a ari saveo to e teliu mai nisila ili numere su tolu Queen Tupaya wa a fia li turivae ma le lus foweti a Luke Jacobsen lesa su i a saveo tof kapteni ili fai unga vaso sa a fia foile uovo malosi olo natu li limba. Ai le talonga tala malae sa mumuatu ili vao le automata ili Black Ferns and usila ma spring box women Afrika Shouti sa manu malo ili Black Ferns lima sumale lua lua sfulu. E ula vai fape po sa masama sa fasala ili Black Ferns and usila ma le fitoi faftoi ili pewa o le skalamu Afrika Shouti. E sa fao ngale latu sao sao tumai ma le lavo le malosi e manu malo ili latu ulua i talonga ili ele ole atunu ole nua nua e pion fa vaina e stalo tuum. Ai o talonga le stonai sa fa mawina e fo isi tala fa mawina. Ile awa le Black Ferns mo le All Blacks. Ile tamai ta ia Amaranti Sikiki. Sa sui atu tu tono le Black Ferns a New Zealand. Le sa skoa hai. Malona tua ngane ia wale Sikiki. Le fo isi sa sui a Adisavea. Ina wale veo le All Blacks. O se ulua tua ngane masi tua fa finis. Wa tau fai ta alo isi malai tasi. I ta alonga fai taulia ile ase tasi. Mwen fai ngore vai aso sa na nati atua ilo la ta maas ta se swafa longo nungo ao le manu sa moa le malu se semo stiti i Afrika e sauti e mwone mai moina ma mwone mawina le atu langa mata ina o nalo. Amarante stiti e na ori sumariva tau sanga ua valo ia
Wasi tasi te mai tai ora te le sono ro mai i le gapi wa lua na tai long fai tolia e lua foi ona e kolosia le lein score. I will tell you, Tony, if I am going to be legal Warriors in New Zealand, Webster, wow, we know that only their son are out for you, actually. Moila, tope, I'm taking on a fast along with the time of the song, but no for more shots, you and Ashampini, either by a sonne. So I fight, we know you're fast along with my son, the time of the song, NRL, Nature Sanger, either Manu Malo, the Manly Sea Eagles, either Malaya, the Co Media Stadium, either Stone, I toss you, Tassi, toss full. Matulanga Mumuai, ili taimila ili Paul Valea. E wha lua na turi ai mai, ili sfulu lua na whaar skoa sa iai, ili ono ai sa SSI, ili to e sfulu mewinto toira talonga, a o tei to sfulu ai. Ma whao e seile manu malo malima o ne mō whalau, ili to lopu ili pousa over Chanel Harris Tavita, a e toi minuto o toira talonga. Whaaria Webster, ili mai ai o re talonga le stonai, ele o popole, a wai e na te loa, ele leile ta alolan au, e au foio na au ina li te leo mea au wha soso atu e amatanga o li ta amarsanga o le pa umanofo suenga champini ale NRL. Tala launi yasu, mawotana te umanife alfani ma yamanu yero waso.

0: fiti alava fine morilua au tula lo porpoto or an ain't I have to win a maletusio fat otto lona matau ifitu la watali ia e tausia upu ma e te ua upoloa inga ia te oi ia e tausia upoloa inga e te olai ma utu la fono e peio la utamatamai mata ia e fusia I utamatamai limba ia e tusia le papa o lo loto ia e faiatu le poto o oe o lo utua fafine o ia e ta ua le atamai o lo wainga lea ina ia leo leo ia te oe a le fafine ese o le fafine ese na te faa o le ole ia na upu awa o le faa malama o lo fale na o vava ia tuai I le mea faa mta penga o na o vava ia tuai lea I e fai ngofie na o loa wai tau le ale tasi tama o le isona mafo fao na o iane o ia le ala e la tane I le fitaula inga ala e no fo le fafine na ia alwane I le ala ilona fale I le sengsengi ile fiafi ile tuluopo ile poriuli fauta foi na fetaya I mai elfa fine ofu ile ofu olfa fine talitane waya teia fo ile loto pepelo wale ole wa oia male vangata wale no fotu mauna vai ilo na fale sei tu wasa wai fafo sei tu wasa wai malai na tela malama fo ie la tane ile fitaula inga ala malama na ye po ya te fo ya te ye ma songi ya te ye wa mata fale ma ba wa fa pe atu ya te ye wo ya te au te langa fa fa tai o le asone wo wa va tu ai me ana o te to ai o le mele na o sa wa fa fa tai ya ya te oi e sa ili lava ya te oi wo o ma wo fo oi wa fo fo la lo moenga I afu o le ie pule pule mai e kupito wa o lu luina lo moenga ile moro ma a loe markina mo misawia. Ina ta fa amare ni ele lofa, se io o le taeo, ia ta fie fie lava le fela fani. A wā, ele ye lau tane ilona fale, walu o ye le malanga mamau, walu mai ye le tangatupe, e sau o ye lona ainga ile maa sina e fatu avaya. Na ia fa se se ya te ye le tele o anatong fiti, na ia to sina o ye yona longu tu fa ole ole. Wa muri muri lo oia ya te ye pei o le povi walu afasia, e pei o le vale walu I le awa inga o nono anga. Se I ati le uilo nate, e pei o na faa vave atu le manu I le maile, na te leiloa, wa sau nia lea e mate ai oia. O le neil fana aue, ia utou faa longo mai ya te au. Ia wa I mai utou talinga I upo lo ngutu. Awane ia felo loto I o nala, awane e se se atu I o na manga ala. Awaito o tele wala fatuina e ia ua manunua, oe malolosi lava o ilanto uma oe ua fasiotia e ia. O lona fale, o le ala I se ori lea, e alu I fuai, I ana o le oti.
1: Ua awina atu le upu o le porto I lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhata sia wa o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. To ia wha po linga linga, to ngia si ula vea, pesu su mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangere.

0: baby, nobody! Hey, hey!
1: Tao Maria, Fafuma, you're telling me out here on you. See them? Or the cop, Teddy Farmanus, our little blacks, Adi Savell, I am Seal, it's on Fito, the Murimuri Mafrika, soaked in fire on Rasone, on a South Young Hong, and on Tow, out South Fiat, it's on Fava Malosa, fire in I Louis, for even Lufu Lima Spring Box. It has thrown nothing. O Savell, Tosu Luto Sanga, Safa Marcio, and Avi Fafo, the Tors, 3 minutes, or it's longer. Is it Tatel Sata Yellow Blacks, Le Tassel Manamalo Italian Faitolia, Le Lua Spring Box, Ilungo Elio Africa Sultan, Ileto Tassel Italian Foya America, the Serizo Talon Faitolia Farm, Ilvani, Amaro Rose Lua, Ilmai Ayosefai Ina Tingaina, Iltaulanga Wailuai or Italian Soka, Isueto, Elua Scars of Esamoel Afmomua, the Farmanualia. Ma olo na misi elu na Malaya sa fa tanga I Afrika sauke tama wele fomalo o le latu ta alo maman malo ain ta fa dia in fa yang alo Blacks Dave Rennie o le ale malanga save America mori ta alo fa itoli rona fa yai Baltimore it fa unga rava sonein o le tangi mlava sa alo e fa fo I save a man Malaya sa va a yere misi olo nke te inga man fa maro si au I le All Blacks o le fa fonga mai itale ta longa sis fa po ponga le tulanga le All Blacks. What do you know about the New Zealand first? I'll have to pull out to the pension and more now to not sit in New Zealand. I'm to my little wife and my little river, but I feel free in finding up a lot. So I fall for in a little party, Val Vassamani of Winston Peters. They are in a fatty no phone tongue, I'm going to tell you how Tony Lester and Nuffy. I don't know if I have to tell you what I'm going to wing or in a fatty or fat to peng or super. More than a tomato to him. Fadia Peters. Wa fa tupla ia le numero le faito wa fa e tangata wa maatua. Ma fa tupla ia le tonga tau fa tupenga le pensiona. A tangata wa maatua, a tangata tongi la fonga. Ma o se mea ele e fea. O le tutongi a tangata tongi la fonga le pensiona, a tangata e malanga mai. Ma nofo I nisila ma tutongi ana la fonga ini nankau sanga. Pe a fa tusa tisatu I tangata ene nofo mangaru lua ele tunu I o lata wolanga a toa. O le whaawaino le New Zealand, a super le afeivisalau, ivas, afeivisalau fitu fitu. Sa le itil tilo ia, il whaatula ngana o ye neita ngata e malanga mai, e peona whaalia I Peters. Ma ye ta wai, le tau e whaatupe le super mota ngata e malanga mai, o se la asanga whainga ta tele I wane ai. Ina avea ma whaafita auri matautia pe ale, whaia I eise fuafuanga. Whaalia Peters, a whaia te malanga mai, ma e mana o maua le super ni sila, e te mana o mia le saini ai. Ma lava lo mi te mita e whae lo aile ato a toa lau tau tua ele tunu ma ave ai oi masit semi. Ele o langalonga ina le New Zealand first I a isi swinga ele a yama le mawhae na maua le pensiona a e pori si tia ilunga le matua ele ono suma le fite o sanga le soifua e maua ele pensiona. O lo fato sina fo le pati ele na o sita ngate sit semi e palota ele fai ngā palota ale tunu. Wa polo misi ere maa ngafau pufai ele national rev, so soani ele toa tele ato tangata e fie faa taunio lato ufale mua mua u misa loto. Ile faa lau tele ino le sao fia re porokala mere maa loo. O le maa walalo leo tupe mua mua tiposi, pe a fai lea e toe fie fia. O le porokala me oye nei mo loni mo fale mua mua e faa tau po le first home loan. E faa ta mo ina ne matangarua ngo fale are ka ainga ora. E toa latu lea, ile faa tupe ma isi kampani fai loni. E fatanga ai tangata fatau e fatau ina ni o lato fale mua mua ili 5% o le tiposi. Na ilo le 20% e peona mana mia e le telo fale tope. A faya tu e firflia o le ACTA le national. I al fatula ngana o tupe maua ili o atulava ili tolse la wafe tala ili teusanga. E fao numa fai na safia ili e porkalame o le 5% o le tiposi. E tu salava pena ale to tasi tangata fai ngaruenga a e po tupe maua tu fatasi. Fa aliesi uiso upu mo fale Chris Bishop. O le maua le tupe tiposi, o se faa whainga taa tele, mo le faa tawinai, o se faa le umia sa oro tomo mua. O le tapula ae faa tulunga ina, o tupe ao na maua ina mo lea por kalame, o ye ne, ile iwa sfulu ni maafita la. Mo le tangata e to tasere se faa nau. Ae por se lau lima sfulu wafe ta lao mo se nu meron tangata e tu faa tasi. Ae por se tangata e to tasere se faa nau o whainga taa tele. Faa le bishop, e rusa male afo tangata e whātau o lātou whale whātau mō mua siria male se lau fast food on after lātou pe maua. Ma ia tā wai o nau nau le nationalist I tele numero tangata e ona ina o lātou lava whale whātau I le fits full whāpasene ma le ona suma le ona pasene o ye nei. Faria de Patia Lepa, e if I shall have to why in a fatino tas to Tari Tusafa Pamela National, a late fall of Flaina. O fautuina yo fainga luenga se kulati e one o lato fatino ina sa se on tanga te lalo le pao fo ye Nepal citizens arrests se longa o fata oto ienia o onga fatino company o te mene o lo te wivi company skulati mse le mautonu a e o mai ale masina talo na fa malo sia le marsianga fa aliele li minsta fa msnonga po Coldsmith o le marsianga tu ili faitelia por optional ma o le ata atia tu lavai pisnisi pe fa ngaina. I elese fa ma wala longa le malo ili tuina tu I fala loa se mea fa inga runga malo siya tu e fa sanga te wai ili ngaoi. O le asose skula ti e ni usila e tu se mare valsu limpa sene o la tu sui e fa atino nga runga fa skula ti. O la tu fa alia elese sa hai senga ni tenga te lautele o la tu feo wali puti atu e ona sui. Ai o fa utuaine ale asose ya le fa unga ino le powerful ose la sanga muli muli lava e faya. Salong o yore official Sealy, Gary Morrison, ili vayang o tala di television in Sila. Olo yeni tulanga le mautonu olo si omi ere fa pe feona nga lue le tulafono. Ite mi e fa tino aim. Ole fa lau teleno le powers a pa si ole vayang o le tulafono toi teo teo soli nga tulafono. Ma fa malo si ele masino mo vai. Le o fa tangai sos tangate fa o ngai se power ta la fe ngai. E sa isa yes tangate solia le tulafono soli nga tulafono. I sos ite mi na vole asso. Sa mua mua tu e pau le teimi sa apalaya ili a pau o le maaliva ili a fiafi. Ma le ono ili tae au le siaso. A e po sori ngā tu la fono e o tu lava se fasala ngai fat pui pui. Ile umi ili ili roifo ma le tolu tau sanga. A e wafa alia Morrison o le fautua ngā le asosi au fai ngā runga se kula ki. E leo sui e lava au fata toina iani a o onga fata ita e fia faya. Ma e ta wai o lo o yeisha manato tangata se se e fa pea. O le a fai ma fau ngai ne se kula ki ili a pawa. Ai paula te me fao ngai o se la asanga muni muli lava le nai faya. I taalonga sa le fia fia yal faya ngoro o Black Stave Rennie toi le mautonu le faya ina li taalonga fai tau lian on tolu le spring box il vava yon anafi ma tali tonu sa tu le lata ili lato fato ili loino champini le rangi. Sa leile amatanga o le taalo le peuli ilu mo le tusa marivars furu faafe sa fatu muli ani malai soka le FNP Stadium Soweto I Johannesburg. Ina o silo lato ai le fitu ili le aile amatanga o le taalonga se mea lato te le mfaina faya I taalonga fai tau lia mua mua lua. Epitai! O le afa taimi sa aru tusa ari te sumale lua ai na wālu I fafo sa mea o no le afianga o non tau au ili lua sfuru iwa le lufuru lima le skoa I fai unwa le taalonga. O le maalose le skalamu pao o le molo bongino o le polo ma ila ina auti sa avea ma upenga maalose le manu o soso ma mao e pio na faina ta tele le o blacks o na fafto oia. O se toi fatu sanga foi leo maro si ango I tu aingo ta aloa au lua. Ile o blacks atam foi fatu moa ili polo I sawa sawa. E ia ili tau fa sese la ayo spring box. A ili awana mo fanua. Sa latu wapongina vanoa umere fai o skalamu malaina auti. Ma fao nga ilo latu pala. Ile fai unga sa fai loa ili maro si ato le pala na ilo le sawa sawa. Ile lua ili tasilim. Ta alonga wa inei. Fai tauria lea. E taronga muni muli e fai e Baltimore e Amerika e fai unga vaso nei. Ai ore temere e to lua isi tamo le o blacks wa awa in mainei a ari saveo to e tali umaini sila ili numere su tolu Queen Tupaya wa a fia le turivae ma le lus foweti a Luke Jacobson lesa su ia saveo le tof kapteni le fai unga vaso sa a fia foi le wawa malosi olo natu li limba. Ai le talonga tala malaya sa mumuatu ili vao le automata ili Black Ferns and Usila ma spring box women Afrika Shouti sa manu malo ili Black Ferns lima sumale lua lua sfulu. E ula vai fape pa sama sa fasala ili Black Ferns and Usila ma le fitoi I fafitoi ili pala o le skalamu Afrika Shouti. E sa fao ngale latu sao sao tumai ma le lavo le malosi e manu malo ili latu lua I talonga ili ele ole atunu ole nua nua e pion fa vai na istalo tu. Ai o talonga le stonai sa fa mawina e fo isi tala fa mawina. Ile awa le Black Ferns ma le All Blacks. Ile tamai taia Amaranti Sikiki. Sa sui atu tu tonu le Black Ferns a New Zealand. Le sa skoa ai. Malona tua ngane ya wale Sikiki. Le fo isi sa sui a Adisavea. Ina wale veo le All Blacks. O se uluai tua ngane masi tua fa finis. Wa tau fai ta alo isi malai tasi. I talonga fai taulia ile ase tasi. Ona fa'i ngore vai aso sana nati atuai lo latu lo latu master se swafa longo longo aone manu sa mo le malu se semo stiti I Afrika e sauti e mone mai moina ma moni mawina le tulanga mata ina onalo. Amaranti stiti e na or sumariva to sanga wavalo ia. Was it tasio to my tayo la tele sono romanai ile lagapi, wa luana talong faitolia, e lua foio ne ecolosia le lane score. I will tell you, John, if I am going to appeal to the Warriors in New Zealand, Webster, wow, we know that only their son now, our four years old, Moila, Tope, Amtain, and the fast along, or the Tamil Sangar, but no for more shots, you and Champini, either via Sane. So I fight, we know you're the fast along, my son, or Tamil Sangar, NRL, Nate Yusanga, either Manu Malo, the Manly Sea Eagles, either Malaya, the Co Media Stadium, either Stone Night Tosu Tassi Tos Fulu, Mutulanga Mumwai, either Taimila, either Paul Valer. If I luo na tuli ai mai il sfulu luo le far score sa yai il ono ai sa SSI il to sfulu momento to talonga a te to sfulu ai ma fa o sei le manu ma lo ma limo le mo flow il to lo pu il posa over Chanel Harris Davita a to minuto de to talonga fa di Webster il mai ai le talonga le sto nai ele o popoli a wai e na te lo ele le le ta alon au. E au foio na o ina li telo mea o fa soso atu ila matanga o li tamarsanga o le pa uma no for suanga champini ale NRL. Tala launi yasu, mawotu na te uma di fe alfani ma yamanu yelo waso.

Etinha, etamo e faço.

out loud.